0: mbokki julli mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur mohamadou moutouda mbake yalla fi yak lol ci and ak web serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou nayim alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jelatou nayim alomga ngir sen yar sen teggine ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat yi mucc ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na nak ci seen ay examen motax nak mbolem institut al-azhar bu ñettu nayim alonga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbolem direction bi ñoo ngi xamné nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba ci ñettu nayim alonga li nak motax ba ñi nga xamné ni ba sepp dañu fa nek ba mu dess aljuma bien tambli samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alhamis lepp ñi nga ci école ba di tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamné ni nak bind kat yi dañu fa nek képp ko xamanteni bi sa doom dafa daan jàngé wala nga bëgg sa doom jàngé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamni ni classe ni ko bu baaxo def at mu jot nak dañu koy yémalé ndax kenn ku rek xamné ni institut al-azhar bu ñettu nayim alonga seenum jàngalé day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xamné ni seenum jàngalé dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj al-huda ban maskaratu alami wa mawdi al-fikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nak lolé soko bëggé def nak da nga yémalé classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njang mi insha allah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambalé ci 6e ba 3e lepp amna fa ak njangalé mucc ayib mo xamanteni bi lepp lu njang di laaj ak njangalé ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy jëflanté ak ndaw ñi ño nek ci institut al-azhar bu jëntu nayim alonga le terrain institut al-azhar bu jëntu nayim alonga ak serigne mor ñang mi jité parade élève ak mbolém direction bi yépp nak ño ngi soñi mbolém ku dëkk jëntu nayim alonga ak liko wër yépp tambalé ko ci touba ndiarém touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba daru manan bolem institut al-azhar bu ñettu nayim alonga ñoo ngi xamné nak minimum nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wéru octobre inshallah rabbi li tambalé 8h ba 14h képp ci bëgg ay léral man nga jokk oustaz mbake fall ci numéro téléphone yi lé 77 553 65 31 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 76 520 18 34 mbolem institut al-azhar bu jattu nayim alonga ñi dal oustaz mbake fall ak mbolem jangale kat ya fa nek ñoo ngi delu suñu ñaanal serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedou moutouda mbake mu yagg fi lol ci and ak wër di ñaanal nak mbolem élève ak parade élève yi atum jangam xewul mu and ak sutura tawfiq bi barakati cheikhul khadim barke cheikh mohammedou moutouda mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amajjal kafiran jani
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ci digalal serigne saliou mbake directeur général mbolem institut al-azhari serigne murtada mbake mom serigne abdul khadim directeur général institut al-azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo ak usine glace mo len di nuyu di len ziar di sante bu baax wayjuru dong yi ci sen kolouté way di sante jangale kat yi ak dong yi ci résultat yu am solo yi nga xamné am nañ ko ci ané ko scolaire bi wessu serigne murtada mbake directeur institut al-azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo ak usine glace bi mi ngi yëgal nak wayjuru dong yi nga xamné sen dom fa la daan jangé ak képp ko xamné da nga bëgg sa dom jangé fa mbind bi nak tambali nañ ko inshallah njang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéru octobre ñu ngi ko yëgal ñëpp nak dañuy yemalé place yi njang mi dinañ ko door juroomi fan ci wéru octobre te buñu tambalé njang mi dootu ñu mëna bind kenen kon ñuy soñ wayjuru dong yi fa daan jangé ak képp ku bëgg sa dom jangé ci fa ci institut al-azhar cheikh mohammed lamine bara mbake guy mbind de jakarlo usine glace na nga xamné mbind mi tambalé nañu ko njang mi juroomi fan ci wéru octobre lay doon place yi nak dañu ko yemalé te buñu démé ba tambali njang mi dootu ñu mëna bind kenen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jamm ak xéewal
3: mbokki batay rek ci walu communiquer yi ci digal ak ci kilifté fu serigne mamour mbake khalifa serigne mohamadou murtada mbake ak ci kilifté fu serigne salihou mbake di directeur mbollem institut al-azhar wa direction institut al-azhar bu touba al-mahroussa quartier ngagne gueye ci kilifté fu serigne diouf mudir ba ñu am bekté ak mbollem jangale kat ya fa nek bi yegal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé seeni parents ne mbindi mi nak door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak ñu ko fass yéné door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbolam ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daray sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal mbojien ciunen ak mbolam quartier yi nga xamné ñoo fa wër rek ne képp ko xamné sa dom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa dom jàngé fa ñi nga lay xamal né mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu genn té jàng mi nak dinañ ko fass yéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolam jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni né élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% di len xamé tam né amna rawdatul atfal moy sardé d'enfant amna itam CI CT C1 CR2 CM1 CM2 amna shahadatu ibtida'i ta moy certificat di xamal né képp ko xamné rek da nga bëgg sa dom bok ci élève yoy nga xamanteni né ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deugmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jëf
4: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alqalam kër badiane mam awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllu jàng ak jàngale si dëkk bu sell bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññee ko si wàllu excellence académique jàngale bu wóor te leer boole koog ay valeur bi ñuy jox seen doom ami toutes les cycles li ko tàmbalee préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fi ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire alqalam kër badiane mam awa kebam ci programme bu am solo jàngale moom seen mbir la ndax ñi ko ŋànk danoo xam wàllu wi ren yii am nañu 100% CFA excellence totale kebam tamit mbokk yi di réseau d' établissement bu yaatu lool si biir Touba li lépp au service de l' éducation am na banu bala mi ngi nekk ca kër kàppu foofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tàggat seen ay tout tànk ñu am discipline jàng bu wér waaye tamit am nanu mam fati bala ma nga ca gede di annexe bu kebam fii tamit di école élémentaire kebam dang fi jàngale alquranul karim def xale yi alquran seen dënn bole koog tamit di école classique li tax ngeen wartaamu complexe scolaire alqalam kër badiane mam awa moo di enseignement de qualité ay enseignant yu am compétence am nanu discipline ak éthique am valeur islamique ndax diine moom day sax si xale def si moom xam-xam dañ koy suivre duñ ko bàyyi am ay activité yu wute si biir kebab ngir rek tabax xale bu xam mën a jariñ ëllëg nombre de places yi dañ ko limité gaaw leen gaaw ngeen inscrire seen doom sunu ñett banqas yooyu numéro bi 77 la 791-18-18 77 791-18-18 kebab mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jàkka ji jàkkaarloog station GDOL kebam kër badiane mam awa di réseau bu mag lool si wàllu jàng ak jàngale am nanu école bu nekk kër kàbb di banu bala am it beneen établissement bu nekk ca gede mam fati bala foofu tamit doon internant doon externe waaye nag kebam bi nga xam ni moo nekk si route de Darou Rahman tamit ma ni ñëpp ko ràññi si jàngale bu wóor te wér moo di ndayja di la maison mère fii dañuy éduquer tey ngir former demain ubbil xale yi buntu gis seen lépp baax
2: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle Sri Abdul Fattah Mbake, Gaynde Fatma, nek fi ci Messere, Borombe hôpital Cheikhoul Khadim, boy dugu Messere ci sa chamoñ, centre de formation Sri Abdul Fattah Mbake, Gaynde Fatma Boki, xey ndaw ñi seen yitt. Waaw, bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier. Képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci dara ja bo ñewé dañ la tagat bokk. Yeen ñi nga xamne da ngeen am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui jukoy wax stek man ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma man ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja man ngeen fa défé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gay def Fatma Mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ñi ay formation courte durée juroom benn waar wala fukki waar ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñeriñ ak sa njabot bop waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen la am BFM mën ngeen fa defi BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bop yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe bop yi mbind mi nak tambali na te place yi dañ ko yemalé bop yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma Mbokki ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fat
5: يسر لهم بلسي تعسرا
2: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كيبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاس مبريت يوبالو جوليت بكي جابالينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاس مبريت اك يوبالو جوليت تي لي يامو ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah ak mom serigne soibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokk yi amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarul islam di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci moro sonu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbacké dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banulu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacké wax bagage mburi yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogrée jappina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba ga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khodous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856
6: 75-88, voilà 78-154-10-14, voilà 78-254-33-35, voilà nga jokok sen jeurigni di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77-254-54-16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jamm ak xewal
5: na jaag عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزازي الغلا
7: كريجيت جوف تي اندي بي اكسين راديو
8: اي كاب اف ام
7: كريجيت جوف تي اندي بي اكسين راديو
8: اي كاب اف ام
9: 7h15 8h مات ماتنا باي تي ريو
3: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي جوليدي مبوكي طالبي نيغي ني نوي باخ تدي لين زياره di jidé ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general de mouride diko ñaanal bi ñaanal njabot cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cerno ibrahim mbake khalifa daru muhti nuyu serigne mam mor mbake mom serigne mohamedou murtada di ziaré bu baax serigne takku mbake mom serigne mohamedou murtada ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki soxna mam fati sorong fi ci keur serigne takku di ziaré bu baax soxna police la fété keur serigne murtada mbake di nuyu bu baax soxna mam ami mbacke dende yi mom cheikh mohamedou murtada di nuyu soxna mam bousa mbacke tamba bintu alhaji fallou ziar bu baax soxna mam kharilo mom cheikh mohamedou murtada mbacke ak soxna may nak ñi ngi fofu ci keur serigne murtada ma ngi leen di ñaanal jamm te sakku ci ñom ñaanal mu jamm serigne modou abib khalifa dar rahman yeup ma ngi leen nuyu baax yaak serigne mustapha serigne abdullah di nuyu serigne blat mu serigne soye bu mbokuy xam ngeen ne tay la samedi ci seen jotay bi di waxi wolof ngen baxu ci and ak sen bokk ab lahat sall nuyu bek ziar bi nak bu mu ci jitalé jeru ñu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbay dem na nuyu nañu ñepp di nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki bax tay ma fasiyene dalal bay mour gey avocat auditeur bu fekki ne japp ndila mu ñew ndax tay jotaay bi dafa melne xawna gise gënt bi ha kon bay mour gey lañuy andal ci seen jotay bi di waxi wolof bu jappandé rek ñu and ak mom ñu xoli ko baxam assalamu alaykum wa rahmatullah
10: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: bay mour ma ngi lay nuyu bay la nga nuyu
10: wa siab lat no ngi lay fay di nuyu ñep di len balax te di len balax te ñaan yalla bu ñu taggo yermane suñu borom ji batta sunu borom tedd nga ji melne xamna da nga xawa bi denc
3: ah ma ngi won togn sa won xaar nga xawa ndekew na ko yama deg bu dikul do sawar motax
10: moné nak da diego de moy taxa sawar waye ndikki mom day yok ko tayer rek
3: tay def ko bi taxa sawar rek mané bi taxa sawar ndax def ko ko
10: bobu de defo guma ko nangum
3: ko di non nga tayel nak degu ma lay yokal sa kaddu radio bi ma del
10: xara ko
3: légi
10: wa
3: man dama yag deg wolof yi ñi wax na nga xitukal kèn du ko per ngalal mboccor may laaj ndik ba xam ni lañu waxe baat bi mde do reñew ci laaji
10: nonu la ko fi fekke de muy baat bu fi yag
3: ah kon baat bi mag la bi jaw na
10: baat bi ragal naane sax momay wara mag
3: légi bay mor
10: ragal naane sax momay wara mag
3: kon ba jaana bu baax
10: gaxitu ko ken du ko fer ngalal mboccor
3: okay
10: nonu la ko fi fekke muy lu fi yag ne
3: okay ci bir bad bi nak ma deg ci ngax deg ci tukkal deg ci pergal legi man mi deg ngax taxawma ngax bay mor gi xamone ngax ma beggon tay nga xamal mako lan moy ngax bay mor
10: waw si ablat ngax ay xéti saxu la yuñ daan ñaw ci yoyé jamono nga xamné buñu ko ñawé ci yoyé jamono ni tay ngay mëna wax né gali geej yu mag yi tuba bi tuddé bato nonu muy fefelu disli nga xamné bagage yi jugé fofu yépp moko yanu di jang jangi noné la gax yoyé melone ci suñ yoyé jamono ci ñi tuddé won ay jëg nga xamné ño daan dem di jëndi lañuy yaxantul la nit ñey soxla diko indi wat ci nit yi yoyé nak buñ ko massaan jënd gaax yañuy défar nak ñaw ko ca ba def ko ca day xawa sakkan lool boba gëlem rek yaakar na ni moko wara mëna attal ci seuf yoy am ko gëlem rek moko mënona attal ci seuf yoy yoyé bu jëk mo fi ñewon mom lañ daan def ñaw ko sol ci seen bagage yoyé ba mu fess del
3: ci yalla
10: légui nak su ko defé kenn ku ne daldi soufflé sa morom ni daldi tak daldi ridi daldi top pergal bi rab ko pergal bi nak boko gissé buñ excé ba fiñ koy roof ci seuf ba niñ koy défaré ba yexti ba roof ko ba melné lu ko recantal sa buñu excé buñu sipi rek buñ ko né rafet rek seuf bi day daldi ba sandiko rek da ngay jël laa gi ñax mu wacc bu ko ñent su won wala ñet yow kenn ci bo ñew yow kenn yow mi sa gile yow mi sa gile man nga ko wacc bo de bo pergal bo roccé pergal rek man nga ko wacc lol mo ci indi pergal
3: kon suma déggé ni nga waxé ni day melné ñom bu ñëk ba seen defukaay bagage yoy bu daan bari ba bari ndax yori ñu won auto kon ñom non lañ ko mëna def ay ngaax
10: waaw dañ kon dajalé légui melné tay suma la doon wax ci yoy jamon da ngay ni ndax ñu mujj ni sax xam nañ ci fadiatu ñax yi ñu doon ñaw yoy
3: waaw
10: li ñu xawona mel
3: xamna ko
10: legi nak yow cheikh abdallah fa démé ca wutu kay ba ah tay ñi né cheikh abdallah warna yobbu fe peñop su ay peñi su ko ah warna yobbu fe ab dundu yoy yépp lén lu ci né nga bëgg ci yobbu te ci gileem bi lañ ko fas yene yobbu legi loola nak doko man fenn fune nga takku ko fa di yew manam fenn fune nga tey nga jël lola tek ko ginaaw geleem bi du ko mané legui nak ñi gut saaku yo xamanteni ni nak yoyé nga xamné bu dajé ba dajé dañ ko ci dal di man diko ci def ba nga xamanteni matalé na yoyé nak legui moy nek gaax ya moy mom lañuy suf tukkel it boko déggé geleem bu goor la parano doon waye baatu tukkalit moy lu dajal waaw lu dajal
3: kon legui lima bëgguna laaj fofu yaangi ci ñew moy lan moy tukkal ndax dama dégg ñu déssu ko pergalal mboccor legui mboccor mom moy lan
10: waaw mboccor ngeelim su ndaw la rek su juddu ba am ay fan wala ay wër wala at waye du mat ngeelim lolu moy mboccor waye tukkel nak bo dege ba tukkel moy gilem gi nga xamni dafa mat ba dajal ci katanam ba nga xamni tay bo dajali won gilem yeb mo ci man gum ci tassel bo moy del budé gu gor gu ne ci bir dalay duma dalay gañ budé borom mi ko yorit mom mo koy xam ba man ko yor xam nim ko yoré waye kudut koku rek dolem day yegg fo xamanteni ni mom tukkal mom day dajal du ragal dara waaw du ragal dara borom rek lay ragal ki nga xam mom tukkal xam ci mu koy jaar xam ni muy doxal mom ñaare koko rek la tukkal faral di rek waye bu dul lol mom tukkal danaka fit bi day deugar bu tollo ci yenn jamono yi
3: legi mboccor mi nga wax ni bu nekk gilem bu goor bi wala mu nekk gilem jigen gi lañ wax mboccor wala
10: wa bu fekke manam gilem bu danañ wax sax mburtab gelem waye nak mboccor day xawa dijji tuti dina xawa genn ci melni fi mu juddo ba romb ko comme non manako waxe ab dir legi su boba nak legi day xawa boko gisse da nga xamne gilem la nak waye nak mata gud gelem nak
3: bu gor la don wala bu jigen
10: wa mboccor mom mboccor rek lay xam manam munuma bu mu ko xajjele fofu ci gilem gu ndaw dal lañ ko jappé waye nak ci gu goor gi gu jigen gi mom fofu mom dama yakarne ñom ñaan yef xeyna dañ ko wara bok rek
3: legi nak bu fekki ne gilem bu jigen mom nan lañ koy waxe ñom
10: wa am na ñuy wax ak naga bu de gilem gu jigen am na ñuy wax ak naga
3: legi tay
10: ñu ne tukkal
3: gu mag mat ba
10: mo donte yoy yep baat yoy yep bu ci jog rek ci li nga xamne mom la yalla bind ci goor faaw nga indi baatu goor bi waye nak nun wolof noy dem ba nga xamne wala ci lakk yep ni ko sun borom jagle noy dem ba len lu ne yalla dana cey jox wenen tur gis nga bo demone tay ci nag yi da ngay deg ñi naan yekk wi xam nga ne buñ ne yekk waxatuñ donte nagu goor la waye da ngay deg yi daal indi baatu yekk wi
3: ba indi kuy wi
10: waaw jeng yefandiko baatu kuy fuñ ko waxe da ngay xamne ku goor lañ ci jublu muy ci yoy yep xam nga ne yoy yep suñ borom na waye dinañ xamne li goor la waye nak amna wenen waxin wo dañ ñu ko ci jox te moy ca dayo ba namuy doxé
3: comme ni ñaan pa bi ak mère bi nga xamné pa bi mu goor la do mu sama pa bi
10: wa bu ñé pa bi da nga xamné na taw na pa bi mu xam na ni ci jom bu nasraay bi lay ñoti ba nang ci mom papa yi def ko pa bi
3: légui tay man limu bëggona xam moy gilem lan moy gilem mi nga xamné tay mom mo am naga ak mbojjor ak dugal
10: wa gilem de cheikh ablat bokku na ci jëm yi nga xamne tay bo doon xol ci ñu yalla boleel ñu diko jariñu manam lu ko ci ëpp ab dayo neemuma amut wala yombut am ko neewuma amut way yomb wala yomb gileem nak boko gisee mom loss wa tabarakala loss wa gudduna lol wa loss way da ngay defé ni ci digg baat ba day taaju bop ba day jëm kaw gimiñ ga dana sew bañ ya dana digg lol am sel ñew tuñ ma yit dana reey lol jatal la jëm ci gimiñ ga dal dana sew nopp yey da tuuti wa gileemit bo ñewé ba ca dënn ba li dafa wacc ci jëm ci suuf tank ya gudd na lol mbollem lo fi taxawal ci li ni war digeunte war way yi lu yalla jox lu ko ci sut xamaguma ko ci li noy yor ñenti tank mom geleem dana amup jigen bo ñew ba ci kawi dana def ab jigen bo xamanteni mi fi ndax bo toge ni mu fek la wala nga toge ni mu fek la ñi ko man deug sax amna ñi toge ci kanam tek saw tank ci galab say tank ci loss yi gileemit baxona ñi di jal def ak tek wala ak lal tek amna yi ñukoy maf ñandu ñiko man deug waye ne gileem yi ñu doon sax mom yoy tukkal yi mom yoyo mom baxo wuñu wonon yoy dañ doon am lu demene ay lal tek nga xamni mom lañ ci tek ci digg fi buumi di ngaax yi jaar ak fi buumi di jaar yi takko way yoy dañ ci doon jaar ba ci fi ridi gi di jaar
3: legui
10: am na so di dem kanam du dem ginnaw
3: gilem yi ndax am nañ ay melo ñaar gilem gu ñuul ak gu wex ak gu werta gu xonx yoy
10: waaw cheikh ablad gilem yi ak xaw nañu am ay melo ndax am nañu gilem yo xamanteni ni niñ koy waxe dañuy sacc tuuti ci melne lu xonk am yo xamanteni li ci ëpp bokoy xol ci lima ko mëna jox day melne lu kadd ay melne yaram mi day xawa melne lu kadd amna yo xam bokoy xolit day xawa melne so jor waye yoy yep nak bo de xol gëlem te diko ci sétlu nga koy xam ci karaw yi waye nak neexut rek nga xol gilem nga xol genn gilem wala yoy de bu gilem mi taxé won tay xawa taxam ca lola bo len di xol ci ngay mëna xamé gilem yi ndekete amna ñu melo yu bokku amna yit yu xonk amna yit yu xonku yu yo xamanteni day def xonku def weex ñaari melo yu jaxaso yoy it amna ci dama ko yoy it gis nako ci niñ koy waxe la fatte motax mun ma lako wax waye amna bu xonku bu ak bu weex ak ni mu tuddu niñ koy waxe waye niñ num tuddu mom la mom la tour mom la xel mi dem waye xamna ne amna
3: legi jëmmi gi len ci bopam dafa am bañu kaw ak bañu suuf wala bañu suuf la am la yu kaw rek
10: wala yépp la am mom tabarak la neela bañ mom tabarak la mom kaw ak suuf yépp la am
3: kon da ha dina maté
10: ye de manam matam baxul gi ñi waxtu ko sax dama yalla jéggal mom matam baxul mom ndax so gisé ñi ragal ko mom bu xé ngeup de mat mom da dul bayyi ah mom lu mat ba at day yëlëf rek day yëlëf rek
3: ci yëlla ndax na bu di am loxo la ci faqati ko dubay
10: ñu mag ñi ko daan yor ne manam lenn lañ ko dañ daan paral comme ni ma la ku ko masaan am ba xamni tukul na fo toll yaangi ak lu démé né ñaw ka lu démé né xéttu rab wala paaka wala yi démé nek nonu ñaw ka yoyu nga daan yor waaw yeen tay bu la naléri de nga ñaw ka nak mom ñëmé wu ko waaw mom ñëmé wu ñaw ka fofu mu né amna num né mangi naan defé pay boko ko boro rek mu dali
3: bay légui mom abdissam dama li ma bëgg xam fofu ah dama né
10: ñëwal
3: dama doon laaj ba xam mom guddi rek lay gis mom gilem wala becc rek lay gis wala day bolé ñaar yëpp diko gis gis bu baax
10: wa dina gis guddi dina gis becc lu mëna gis na gis bu sori la kuy gis lu sori la kudul faté yi rek la rawati na bobu ñi waxtu ko
3: xel meen neex
10: kudul faté la faté mom yomb ko bokay def def ko lu rafet
3: ci
10: wa kudul faté la da bu fekke ni niñ koy waxe manam da nga dekk ak mom ci no xamanteni ni amul li teggine ta bari ta yag lool loolo bis bu lako bus bu ko jappé budé ci gilem yu mag yi di tukkal bis bu lako jappé bo moy dina mata fay ta bis bu fayo du bax na ma yalla ndax bus bu fay mom dalay bet même budé borom sax bis bu ci fay da koy bet lolit amna ci gilemi tukkal yoyu
3: nopami tuti na ndax dina deg
10: ye dina deg deg ko neex lay deg sax ndax tay bo gennon fi rek gis ñi len di sam man nga toll fi danaka legi yow lo xamanteni yow fa ngay seen sam ba ak fi gilem gi ne yow mi gëna ci ge gilem bu sam ba xajje bu yuxo da nan tek xol ko li baat yi bari bari da koy da ngay dal di gis mu ne tek deglu bu ko deglu yi day dal di xam fim bu ko xaji bu def fum jëm won da ngay gis mu dal di depp
3: man de ni mi lam sale la gëna ragal nonu mi lam sale non
10: wa ke ni day da melni xamna fi mom gilem ñu ndaw ño fi xar faral di ñew waye xamna gilem bu tukkal dal faaw nga dem ci num tuddati faaw nga dem ba ci nari dal yeen tay nga gis ko ci dal mom ci all mom yeen tay ñu xamni gi gilem gu goor tol na ci digg tolem
3: dama deg ngi ne day am jëgël may laaj ba xam jëgël la xomo xam yo xam da ci am ñaar dafa melni de
10: waaw dina am yoy day am ñaar melni lolu wolof naan gël gosé
3: waaw kay
10: waaw nga xamne legi da ngay ñew ba ci kanam mu melni jigen bi day jup ba yag mu no xat dum ki wat te ginnaw
3: nexa toge lolu
10: waaw nexa toge amna ci am ko amna ci am ko amna yakana giit bu ma dama xamul daw la wala ren waye gilem yi fi nari don jaay gis na ci go xamni non la def te don te gilem yi tek rek sunu gilem yu kesse yi rek la waye non la def waye bo xol da nga xamni gilem gi ñaari jigen la doy
3: mom de xana jëmum gi ni mu gudde warna bari doole
10: wa tabarakallah cheikh abdoulaye gilem mom wax deug yalla katanam mom bari na de
3: kon dal mo wara ëpp mbam doole
10: ak fas mo wara ëpp mbam doole ndax nun mas na no jël di togn ben nar bu ko yoron gilem ak tukkal legi machine biñu takkon ñaari nak ñu diko togn nan ko doon ar te gilem gi sun nak yi da son mu dal ni de dindi len ki bi mu dal di ñew dal di jël dindi sukkup nay jël balankar bi dal di ci tak maay bi mu ko defé dal ba bi mu dakké gilem bi machine bi ñaari nak doon yumbu genn gilem ko xëc ngi ko genn gilem ko xëc fofu mom lañ xamni gilem mom doole mom gogu ñi wax ko mom mat xamna yalla dal mo xam katanam
3: mom day yëm bari na doole gilem day yëm wala day ba wala day ngax wala day ngexal lu muy def non mom
10: waaw gilem nak de gilem day bëmb budé ko liñ ko xamé mom bëmb gilé mit nak dina ngax la
3: dina ngax way ngax gi kañ lay bëmb kañ lay ngax
10: wa kay légui ngax gi ñom ñepp ñokay bokk même gilem gu jigen bi sax man nay ngax comme ni def melné lu domam rir wala yu demé ni ké nonu wala am lu bëgg wala riru ay mo day ngax mu goy gu yam dal am da na yëngu go xam da ngay xam ni ci day melni dal comme nuñ ko waxe day na yuux ba nga xam ni ki day ngax wala xéttu nañ wo dina fi jëm waye budé bëmb nak gi ñu xam nga xam ni moy bëmb gogu gileem gu goor gi ñuy wax tukkal gogu lañu ëpp xam ci mom moy dem ba tangor japp ko muy bumbu ba nga xamne lammi ñew ni sax da ngay defene sun morom da ko day yok lammi muy jëm fofu da ngay gis lammi yu day jëw ci boru dege ji lay genné mu melne da ko lok lammi mi di lañ wurit mi di genn baat bi melne koku yor de nga mam deru bey budé gu mag amna ci ko neex yo xamni da ngay dégg bolox bi di dem rek ci lu aw yoy mom day dang koy deg bu baakha baax da ngay defane ko yor tamay yi deug sax la
3: mom lan lay dundé mam mbop lay dundé wala ñax lay dundé wala lan lay dundé
10: mom nak cheikh abdallah yakar na né man di bama ko xamé légui ah xamna ñekul magni xam ko waye li bu ko gëlem ñeké dé man di xamna dal li ëpp nak mom xéti ñax yi mom ak xéti garab yi ci taw dal yoy dal mom faral na koy dundé xéttu garab yi dal di necc all bi sax bum ci yegg rek day taxaw ñoddi ba xayna xolam sedd fofu mu jall ci geneen bu sax leneen
3: dama gis yenn say yenn ci mala yi buñu lekké ba nopp ay guddi wala buñu togué wet dañ koy gëkk diko lekkat xamu dañ koy niñ koy wax wax la xamu légui mom bokk na ci def yoyom dit
10: dina duñu
3: waaw
10: dina duñu walen fekke gilem li ngay tok sax fek gilem da naka day bul da nga nan sax xana buy lek di dem sax mi ngi duñu parce que fumu tollu mi ngi sax foko fek ñaari tok rek gilem nga gis ko ni jinu ngi yëngu
3: xana kon li tax tuné mi di lang
10: hein
3: mané xana kon li tax tuné mi di lang
10: waaw tok rek gis tuné mi di gilem saxami wu bari wul de ah melastik wul saxami wu gilem fumu tollu mi ngi duñu ñu ko fum toll day duñu
3: deg na ñu ne ko ñame nan la de waye ko ñame mar la de
10: ak ku ñime nan la waye ku ñime mar
3: lool luñ koy xamé
10: waaw man de nima ko xamé dafa amone ben dekk buñ nan wax lende am ben nar bu fi indi won ay geleem ma gis gileem yi di leen wëgg par ko na juro
3: lool yag na de
10: waye bis bu nar bi waré wëgg fi day de bis bobu dañ koy yaatal forage mom day wax ne bis sangam lay wëgg ci nga xamne mom bis bobu day xey di wëgg bëgg bo muy man na fa ñew parce que waxtu yi machine bi fanane tak di duy mbal tay muy wëgg di roon ak di wëgg bo muy tu bo bani julli timis ñuy doora gaay do di tak seen li jëm ci Allah
3: la ilaha illallah
10: a boba it momit danaka ci jamono ne lañ doon xayma nenañ mi ngi won ak ñaari jinni geleem waaw
3: shit
10: mo ritani ko gula gennen am lu ko fa garon mu genn daw duggu allu jëlof bi mu seddel ak getti geleem yi fofu waye non lañ doon nané de leena tassare won waye buñ ne geleem yaangi nan ci dal bis bobu mom dañ leen yaatal lol
3: mom ak dundum ndax dan na yag ñona geleem bi dund na ñaar fukkat fan wéraat ñeen fukkat wala lu mi dund
10: wa lol de mom jappuma ko way xamna de melne ne borom fan wu nango guddulate way jappuma ne ci limu fat yi mom ne li lay dund way nak xam fan wi de da melne mom gatul de ndax da nga dan deg ci mag ñi ñaare biñ ko yore da ngay deg ku nan diw gele mom nga amon nak ñaar ak yeek amon nak fan wi rek gele mu diw ga mag di nangam ba ci fasi sax way sax da nga ko dan deg mom ci takki mag ñi ndax la ngay deg gi diw gile mom nga amone nafa fan wéréat diw gele mom nga yag nafa xam nga bon fan wa gat ko bon fan wa gat
3: legui gilem gu jigen gi
10: mom né ni lay dund lola mom xayna tewlo gumako du ñak ñu doxalat ko ci laaj ya
3: gilem gu jigen gi tay bu tolé ab digënté manam mom ñaata wër lay ëmb dal
10: waaw gileem gu digeen gi day da melni dañ ne bu tolle jappuma nak limba waye dal da melni dal dana eumbul rob dana rombum adde dana rombum adde ñin ñen ha ngi mom ne li manki ñaari addu ba ñen ñu fukki weer xawma ak juroom ñet digeunte yoy dal waye nak man jappuma tewluma fofu mom ci gileem gi ñaata ni lay eug lay eub dooro wosi lolu mom laaje bu mako tew ba sama ko laaje li fakki na ko xeyna du ñak ñunu dab dabatal ñunu ko meuna ñin ci meuna indi
3: legi comme tay ji mom wéri mi nampal de xana mom moy jappoko wéri mi nampal nga ne ñaata la
10: wéri yi muy nampal de mom yaxana ne lu gatt gatt mom dana nampal xana dama ragal na ci nampu gëlem dal dama ragal lu gatt gatt dana nampal xana ñaari at jëm ñetti at ndax xam nga num su fekkon suñu yututi yi nga xamne mom suy namp ak suy baye dang koy dal di mëna xam ci daye bi waye gilé mom da naka ni muy tol da ngay xawa gis comme non ma la wax mboccoo gi ah muy ñew di namp amna it ñi ne day namp nampal ba teubu wat amna ñu wax lool waye ñaar dal budul gëlem gu goor gu ndaw mu am gu tukkal ci bir xajalé ko ak nday ji wala xamne bu ko gu goor yu goor yi dañ koy gaay wala dañ koy ray ñaare fo gis gileem gi jur geleem gi yoyo ngi top gogo ngi top ci mom gogo ngi top ci mom
3: mom de xana buy feral day wex mu dem wala day am nañ koy def
10: ak dede am ko dede yepp ci abla len le sun borom def rek lo xamni su yekte ci waxtom amna day mel day am lu wax ak mom rek ndax xam nga ki mana lek mana nan xam nga mew dootu ko suur ndox kete dootu ko tiye ci mana saqami mu xamne li mu saqe moy suur biiram

0: mëna wax lepp bayna waye sitir bo ci law mu ma fukk waxtan ndax dama gis bu magal gisé mbolam société yépp mek ñepp ni ñu ma ndox mi kenn waxatu ci dul magal duksi wéru magal dalum da na tak say nopp ci ndoxum fa sangam ban rubina sangam tej na borop sangam dag nañ ko def na way bu passé do gis benn mbett bu ngox ngir lu jëj ci kon loolu ñing ci ñaan autorité ñu gën ci taxawal ba joxat Touba gëdde ñu am ñi ngi jéggu lu baax ci guddal jëlé yende
1: ñu sant ko gërëm ko Eladji Demba ci Touba 28 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalaamualeykum
2: Abdoulaye ñi ngi lay ziaré
1: da kay jërëjëf
2: tay na ko Cheikh mom dëgg ñaari ponu dëgg Yalla jambal la trop ndax mi ngi participer ci wax dëgg Yalla luy dogalé ko sun route bobu ndax route la bo xam ci ni metti na trop wax dëgg Yalla fa jaaru rek xamoko mën na la da naka dëkk bi yëpp sax non la mel ay fofu mom da sé raw waye dal ñu koy jaajëf diko ñaanal jàmm sax sur dal mi ngi ci dox ci wax machallah man de li ma doon wax tuuti moy liñu wax yag nañ ko fi wax waye nak damay bañ mu doon misir yo xamni Kumba am de Kumba mu layla ndax japp na ni dal dugal nañ ci tak deri wax nañ leen ko ta manam daane ko to xole da ci bari tamit ño xamanteni ni liggey pour manam tay yobbu keur ga mo len taxaj bu sax sur serigne xey di bont te lolu faawu ñi diko baye xel te ñom ñaare dañuy masel rek manam di japp sareet yi ndax da nañ ko amna fi ben commandant bu ñewon bo xam lim daan garé fi ci sareet heure bo xé dana mat 20 lolu tek nañ ci sun beut bu baaxa baax doon ak ñi sos te lolu dafa mata baye xel bu baaxa baax ta japp na ni estrategie bo xam ci ni mom lañ warona dox moy fexé ba dem ci njiti sareet yi waxtaan ak ñom waxtaanu secret wo xamanteni ni ci digënté ak kilifa gi waxtaan ak ñom tamit lay yam su ko defé koku dana xam delinquant yi dana xam ñi nga xam dañu nekk ci arrêt bi sa yaro ci taw su ko defé ñooñu dañ leen mëna interpeller di leen tek ci yoon waye nak bu fekkente ne dañ ko bëgg rek tamit ci kaw tali bi wala ci kaw mbedd yi manam rombu ñu japp la ñu saytu manam ñi nga xam ci tamit ñom lañ wara japp da fay doy wax ndax liko bax ki wax day deug ndax so xolé dem nañ ba da ngay dugg ci saret tay mu def nako su du non nga wax ko mu waxe la no xamanteni man bi do nga moy mu sun arrêt ñaari pour be waji lim ko non wax da naka ndimbal la ci mom waye dafa khatara yi ñu diko té mu ni day xex te yoyu da fay melni ñom tax seen jibi bopam comme ni jurgi tax ko seen saw da fay melni dañuy takaliko tamit ak seen saw te yoyu dafa mata baye xel ndax gis nga dekk bi xet yu mel non ci xalé yi wallahi dafa bari amna ben sour bo xam ci ni yagu ñi yegg ci sare amna xalé bo xam ci ni ci kaw tali bi di ter di def ay ki manam def nako defa def xamut fu mu ne xalé bo xam bo don xol ay 200 lay ñi borom auto ba ngi kalaksoné mu ki ba daane jangé daane ko ba top naan wa bay ju ngi jéglu de mais yoy dal dafa mata baye xel bu baaxa baax te ñun ñi nga xamé ci ñi dal ñoy wajuri ñi baye xel xalé bu baax yoy yépp nak japp na ni manam manki ep public yo xam ci ni dañ ko waron na tamit def ci dëkk bi manam su ko defé xalé yi di mëna jang duñ am jot lolu amon solo ndax fimne bo xolé danaka école yi nek mbacké yow bo xolé yow bis bu set dong ngay jox sa dom témèr mu passé ko wér wi 15000 iskiré dogo ñew yenen dogo ñew danaka yow da ngay dem ba danaka xalé bi nga bayiko mu dem liggéey yi daf lay dal di gënal su fekkonté ni tay ji nak amon école yo xam ci ni mi ngi fi école woyof yu bare dana wañé ko bu baaxa baax tay njangum xalem nasaran mom da fay def xale bi lu bare ndax xalé en général bo xolé buñu comportement bi ñu yor bi ñi jàngi na xaraan ak comportement bi ñu yor bi ñi

0: liggéey bi muy comme par exemple maga Massa Okaas biñ joxee ndigal Baye Fall yi ñu yëkkati ñëpp biñ jógee dañ do topp mbir loolu mooy tetal liggéey Proa Philip Ndindi Bey ba fañ bañ waxee ne am na kilifa goo xam dafa jaar borom sare jaay ko réew ne mu dem ci commandant wax ko ko Philip Ndindi Bey sare jaaratu fa te genn kilifa moo wax rek te kooku du xalifa sa lool genn kilifa moo wax Philip Ndindi ba lay day jëm dindi Serigne Fall nee nañ genn kilifa moo wax dem ci kilifa nit ñi takk der yi wax leen ko benn sare jaaratu fa kilifa gogu nam def war nañ ko mëna def Touba liggéey bi gëna tagge ci yoon parce que am lo xamné ni sabotage liggéey bi saboté liggéey señ bi la dafa am lo xamné ni ñor liggéey bi parce que lan la moy masalat bo démé lañ fa téré wul lepp ñu tagal lepp nak non la mel luñ téré buñ amé ñet fa wala wër bay buñ dé soaté lañ fa téré won nañ koy sékkal lool nak dañ ko wara samonté lool
1: yaqal nan ma yaqal sama morom té bu ngon jotté nit ñi yoré séré dañ lay to gina xoss na ñetté to gina xoss na juroomé to ñokoy tay tan nak bu fekkon djéggel amut buñ la yaqalé fay la waye dëkk bi dé dëkk bi yermandé dimbalim ngeur Serigne Touba kuñ taxum bay ndax amuñu lu Serigne Touba motax kon ñi yor séré di wara am ab yar nit dé am ab yar ndax Serigne Moundakha ka yermandé mo wara li lépp
2: batay sax ci mbirum sareti yoy ak déclaration Serigne Thielen ni dessandi Moustapha Ndiaye waxtaan ak ñenn ci askan wi ndeyaw sam ge dem ci garasu sareti nek ci corner Serigne Modou ñi nga xamé ko ñanga fofé di yëngut ci walum saret ñu ci bari ci ñom nak né ñom lolé taluñu ko sax nak xeyra buñu koy def ñeneen ñom ñoo cey def ay tam buñu sañu tam mu dak ñu téwlu ñenn ci borom saret yoy lañu denk ndeyaw sam ge
3: borom kër talu ko man mom borom kër la taluma yoy liggé rek yobu sama kër waye course musuma da dem musuma ko sétane keur ka bu gëñu jaar suñu dëkk way dañuy metté ñun wa keur ka bu dañ koy metté lu way mu dañ jëmul dara ndax bo wolen kare ñu xex ak yow yeur seen désir seen pa mënu dara suñu ben boy sax dam nañ ko fo baay mi ngi sonné avant mo koy fajj da fi dañ ci lu ne ba légui ni teguñu taxaw sax defuñu ko ba ba légui nak ñu koy ñaxtu met nañ lool na am fuñ ko jëlato ko sax ñu ne man kuma ci am digal doko def ndax mo amutul muju risque la dal risque la mom baxu bu nek bu gënal du jéw non nga yorum xel mo xey ci manam war nga mëna dund li nga xam ci mo la taxa xey muy lu bëgg lu bax wut lo yobu sax njabot kon nak war nga gor gor lu bu baaxa baax ci loolu nga xey ni mom ngay xeye diko konto lool nga diko bay xel lepp lu bon nga diko moytu lepp lu bax nga nek ci xey ci fa ci yene dund na faw waw bo ci nekké nak yalla dina dimbal faw lu bax rek gam da ben ci no bad na doko
4: rafelu bu bax baxna kaddu serigne tass abdou khalid ndax nonu la nim waxi te nañ taxawu njabot bi amna solo lol tay li fi señ bi waxone manam xale bu amul 18 ans waro ko dawal sere lolum dañ ko wara appliquer mom baye xel ni nga xamne ño nek ci mbedd yi ndax nim ko waxe ci agresseur mom lu wërna suttu suñ ko ngi di ndamatu mom manam keman la fi sax sur nga deg jeey ji fi kay def kon nak yalla na ci yalla yalla na ci yalla dimbali sam señ bi bax bax samal ko deug ci mom lim sanccé deuk mbi moy jaamu yalla ak jangal quran kep ku fi nek te nekko ci lol baye xel neew ci ndigal señ do rek moy li ci am solo
3: lolou mom kone yi ñoko def waye ma ko yalla jëm mo responsable kone ko responsable ko xamna xel ko def sax lo xamne yalla bëgg ko yëneñu ko bëgg xamna ne Serigne Touba bëgg boko defé rek ko tek ci dina neex rek lolou mom ñepp ci and ñepp ci and ku nekk nak yaay xam sa bop ku ne xam nga sa bop ku ci nekk xam ku ci neew xam ku mu dox ba dal sa kawi da ngay xamne ndigal li jëm ndigal jëm bu uppe jabi la mom bu yété tax ci ndigal li Serigne mom lu baax lañu bëgg
5: Radio
6: IKBFM
5: 103.7
2: damer ñett yu tombe juroom IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir ñu dess batay ci déclaration señ bi bu wesso sareet yi mbirum fos setti gi tam Moustapha Ndiaye ñen ci askan wi waxtaan na ci ak ñom naka la nu gisee lu ñu mel ak itam lañu japp ne deug deug mom mo cey safara sax yu tewlu ñen ci askan wi ci lu soxal mbirum fos setti gi
1: fonsinde ci mbedd mi dadud yoon señ bi kër kuko défar war fa man défar fons kër ku koy defal wala man defal fonce waye defal sa keur bam yegg def fonce ba ci mbedd ma du yom leleg auto day arrière buna ba sorox ci fonce ba nga yakal borom auto bi leleg ab quartieram ne neurep ci fo ci fonce fonce mbedd mo du yon teggu fenn gep ku koy def dekk bi nak don dekk bi yermane seigne mundakha talore bayli yermane mu wurtu tax ñu koy yakal seigne bi buy defal dekk bi ko defaral defaru waye koy yakal yak am xale ju duggu daw ak daw jek fonce yo xamanteni da ngay duggu ci ndox mi rek sorox lepp fonce mbedd la di profito di jël seen tiwo di nga def ci ragali seen tiwo douci di nga def ci ragali pour baña def fonce ci dekk bu sel bi nga xamne day rokola di jëm ci beddi lolou fu mu tege teggu ñuko fenn way serigne bi nan gor gor di bël serigne bi jëm dekkam bam kay liggéel mama kenn fekk ko du liggéey op dekkam bëgg mu jang nga ñew diko yaa
0: fonce itam serigne bi bir boko dey diglé yow may diglé bir ma da nga ci jitt lolou buñu bëggé mu di joggé fi dañ koy tambalé ci jumaa ji kër yi wër jumaa ji ci lañ koy tambalé de nga serigne ciakéne fatma bokk serigne fallu du xal lo mbéddi ci jumaa ji la tambalé de nga yow mi nga xamne yaay téré li ngay téré bo ci jito li ngay téré dañ ko nang wala buñ ko nangul ñu jëlat yeneen matay waaw.

yeneen mbindeef ñepp lu rafet ak lu baax sa tànk bi itam ayam ñoo ko fegal jullit ñepp yonente bi salaam sama nee na al muslimu man salima muslimun min yadihi wa lisanihi jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñepp mucci nañ ci loxoom mucci ci laminam wal muminu man amina nnaas man aminahu nnaas ala dimaihim wa amwalihim gëm ci gëm yàlla bi dit mooy ki nga xam ne nit ñi doyloo nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko ci seen yaram wóolu nañ ko ci seen deret na nga watandikoo mëgat yu bari ndog yu bari bokk na ci alak nit ak néeg néegal bu ëllëgee mooy xam nga tëgg ko lan damee rek bu ci baa wala bu ma amee jot wala bu bëree naa rek nangam xamuloon fan la dee di jógee bu ko di def ñett loo mën a def dañ naan ful ibna waxtika nekkal doomu sa jamono maanaam fi nga toll rek dëkk li nga war a def rek te bul néegee dara ëllëg boo bañee dee bett la boo bañee musiba dal la na nga fexe ba foo toll rek yaa ngi ci li nga war a nekk te ngay góor góorlu bul néegee dara ëllëg ndax ëllëg ëllëg yàlla xamul kenn xamul lu ñu indi xamuloo da ngeen fekk ëllëg wala déet da nga di ko muñal dara adduna gii nag waxtu woo xam ne nit kaa ngi koy génn lu décevant la déception bu rëy lu bett nit ki ngàtt mu naqari mu ñaaw lay doon waxtu woo xam ne nit ki mu ngi foofu muy génne adduna adduna dana ko soof bu boobaa nga coof cooftal adduna ak ñaawam ak ñàkk feloom ak bonam ak xetam waxtu woowu la koy yëpp waaye fekk na weesu na xam naa ne lu yàgg-yàgg ana ko mën a fàtte yàlla ak ëllëg ñett ñii duñ ko fàtte de mukk duñ ko fàtte mukk ñett ñeen aji feebar ji feebarul de nga xam ne defatul xelam ci adduna xam na ne kuy xëyla wala kuy bott ku dendi fàtte mukk boroomam ak lekka kanam jëmm ji suul ba dëdd malaayika yi ak si dikkati ko ba dëj ko ñu ngi ko rek nature ak seen melo yooyu yàlla nu ko yàlla umpale nga xam ne seen bëñ yi la ñuy xottee asaf tabaxi suuf ba ak si ci yow seen kàddu yi dafa mel ne dënu seen bët yi buñ la xoolee da mel ne melax gi dugg sa bët bu kero bee ñooñu buñ la dijee ba di la laaj doo fàtte sa borom ku fàtte boromam suuf kooku bokku ci moom itam. ñetteel bi kero bu ñu ëffee ak ñaareel bu sudi ba doomu aadama yi palet palet ci seen i bàmme mel ne doomu njéere di yi bal sëllati ko bu kero gee itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ba fàtte mukk sa borom ku ko mën fàtte yow doo ko fàtte da xew xew sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha radiyallahu anha daf ko mas ne mu ndax yéen nitu yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg mu ne ko ah daana fàttaliku kay bu dul si ñetti béréb ñetti béréb di moom dana am yoo xam ne daañ ca jaar kenn du tal kenn ñetti béréb yooyu jan la waxtu yu téeree wadd xam nga góor sa téere ci sa nday joor nday wadd wala ci sa gannaaw dafa tiit tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn doo ko tal waxtu woo xam ne ne ñu ngi teg balance yi yii peese ji ci jàng ñu nga amee borom xàq yi taxawu la te xamagoo da nga boo fayee àq yi da nga dese dara wala déet xamagoo li nga def ci lu bon mooy dina diis li nga def ci lu baax wala déet xamagoo sax am nga dara ci lu baax jëf nga jënn jëf ji yàlla na nga wala déet diggante boobu dina fàttaliku kenn bopp rek ñu ko noonu waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jégami ji xam jaam ñu war ko jéggi ngir dem seeni kër foofa it kenn du fàttaliku kenn kon nag jaam dinay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëggal inna rahmatullahi qaribun min almuhsinina yàlla yërmandeem mu yaatu la waaye lu jege ñii def jit gi rafet la na ngay ñaan di torox ñu ci kanam suñ borom mu jëf leen teen ñun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teen ñun ci ngmaandoo ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam bu nu suñ borom jàppee suñu jëf lakk lu bu nu seetee faw mu jë mu mbugal yi kon nag rawatina keneen kon suñ borom kon ngëneelam képp ku mu yëram ngëneelam la jëf leen tegee waaye maandoo gi boo defee lii ma def lii bu ko jëf leen tegee nga yàqu ta xam ngeen Bakar yonent yi nim demee jëf ju baax la ci nun waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi muccël nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñuy ñee nit ëllëg muñ ndax muñ jë mooy genn wàllu diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg bu def lu mel ni mbindeef la ko teg muñ balaa yi bu la dalee muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobe yàlla nga gëm ne gannaaw jullit nga yii mu la teg dafay sippi say bàkkaar rek wala muy

baax nii di mutiin mu laaj ko paasu fa mu jëm mu wax ko ko mu ni ko am fa fukki junni ni ko am lii yor ko ngir soxla yeneen ñu daw di laaj waajewu turam sëñ bi ni laaj gi luy mbiram man lii ma def sama boroom moo tax ma jëf ko du keneen te nii mu daa joxey ganam noonu la daa joxey dëkkam dafa meloon kilum ne ñam ñi ko ko tàqamtiku woon mënul ganam te lay dëkkam nim def di gan lay def dëkkam day bil yaatal kanamam di faj ite subaam ba ngoon day muuñ di ree du wax ca kaw kenn du fa jóg mu di ko jëw loo gën a miin di gën a naw ak lem gu ànd ak soow la woon ki andi kaamin lay njëkke ki ñaan si dépasse mooy tege ñii joxe addiya tege laajkat yi kay la yaataloon ku sa giddeey ko di ko laaj saa bu si géee nga gis mu muuñ kiy laaj di muuñ kañ laaj di muuñ moom lanu jiili miinaloon te doo ko ñëw mu di la jox nga génn dem mu di la ñax dalay defal te du la nax day bég ci waaju ñëw di ñaan lii rekkatax buntam baxat falam bi daa mësul di xat ku ñëw ku ne mu di la fat fi mëslaam xe jakki seen ndax xam nga lii li ko waral moom sëñ bi nag da koo beral loxo bu wér da koo di ruwal ak moom ñu far bokki defiin niru na sëñ bi jàmm ja niru na sëñ bi jàmm ja ku sëñ bi doon géej lab na ca kaan na foofu wala doon nee nañu sëñ bi itte ja kaadar bu koy tëj pell ja foo toll dégg kàpp ja seex jiili mii nii la meloon toogiinu sëñ bi la yoroon doxiinu sëñ bi la yoroon xarafam bi xarafin lañu woon mag ñee ko wax ñoo fekke woon mas na ni tëll benn bis bi waaxu am man mu ko gis fekk mu doon julig timis mag ma ni ax key kaa gisoon kama gisoon njaareema ngi waajure ngee tey dooma ngi seen yett bii ak a jigee leer gi itam mooy leer gawan moo tax la sañ ba yéene woon lépp mu def ca la man woon ba muy aji daa yéene woon ajaale kulli moominiin danoon julit bu yéene aj jëmante aj yàl na ci xaj ku judduwul te bëgg aj saa bu juddoo yàl na ci doon irxam jamiaa ku mu jur nga wara la biir doo soxor lii tax ba sayxu jiili xer yanulu kenn atanuloon ñii la sëriñ jàndaloon ba muy aji matudu leen ñu ma ci tëb ngir fate leen bàl leen ma ko man mat lamiin alhaaji baara faadilu bàyyi laa demoo ko wooyilu ni ko fajar na nga jëlu gunge sa bàyyi day aji ren sëñ daam atam sëñ ibrahim ku sopp seex jiili la kat bokkoon na ca yoon woowa kat njàmbaar gu rëy la wane woon sëñ seex sa yum sëñ sooyibu seex jiili moo ko fob yóbbu ngir sëñ bi ak moom niñ juboo jaaxal na sax ñeteewe woon sëñ Modou Abdoulaye it moom dër bi ànd na ca it digganteem ak baayam rafet mësuñ di wuute benn yoon sëñ daam roxee jatara moom boolewul jiileeg dara bu doon yoneen mooy ay dara ma nga caa góogale woon sëñam di mbàkkeem soxna may muunatu kubraangan gi nday jarbaatu jiili mag ca kay ñooy bokk yandu ñooy fanaan foo waxe mbàkke nii busa waa kër sëriñ mbàkke buso mbokkam ma sëñ baaxir buso doomi sëriñ mbàkke nca woon sëriñ asan foofa la des cay sunu bis boobaakati kaa bëgg a dal la dal di gis dal di ni allah benn yoon mbokkam ma sëñ mataar buso moo def jumaa gede buso jataayi sëñ mbàkke buso moom moo ko toog mat li mu doon ab taalu beem di wettalam seex jiili rekk rekk lëgam bàyyi maamu sekku muritam bokkoon na ca ña aji woon ñii ñëpp dañ ko doon yërëm naaj gi day diis ci ciram ñam àndaloon ñu koy yërëm def na ba far defaale leen man doob ya sax da koo matal su nay daf koo col colal farata kon jërul waxal ñii ma ko wax ñoo teewe woon nee nañ ba ñuy wër ga a baga xuddóom gaag ifaa daga waa dax ganag ak ñukku ga katan ga moo leen jaaxaloon ba ñu bawoo Musdalifa ba génn jëm ca Arafa Cheikh Abdou Khadir jëf na fa
ñamba

0: Mambiamba wa nokaba mama skamara bamuisi yara logon jisara mona ko delun bakete kibamba dambinga sungeremi umgalambo haliju fiyaw umgalambe lamba amga fi lol donno ko ci nday akibay cheikh demba ak cheikh mamba man askamara malen joxon werdu bandar bo na mira chamama la bamba dal di walu serigne aliou diouf ne matna wolu mo dal di dagu baba cheikh demba baro muné ko wayjil bamba faw xangaay baro mu jaari gennar saale lampu cheikh rafal kiber bo dootul nampu chamama la cheikh masamba fatu fatu bandar ma ci obla won moyaatu modon serigne masamba kan mo bax ma cheikh bamba farsial ko ngir maqama cheikh mayit nyaay la ca bamba yon mu don no far dongom ya khaydi yon kérok la cheikh aliou diouf ñew touba ja sa sin leeram nga sarna boba jox ko bata khilaf serigne demba baro dan minan la il kareem akbar bi sub kara ba muy new york cheikh bamba la ne ko am nga gëremal yonel ba yalla gërem na la ma xey gërem la yonen gërem la le nga gis gërem la dan wa rahmatan minan la il badi خير من الدنيا وما فيها جميع سيبا مبانا انكم دي كليوه دلوري واملامباي من بامبا لامنا جنجي لامباي لو لامبو دا كوتي فنيجي لامباي نياتيار نتاي دوتو بلام تماي سباي hadith ne al walidu walidani wajul songati majagidani lola mo daj boyo fe yo bulba lu disa dis ne gan yow sanil ma del dem di del ci so manam me dikal defna la ngay don ay xol ni deggal kraw la si xal ni del ci lambay ñebal ma dal ken do to walli chay jay nige fa don do ka di ten palam way di je bolu wato ko tu gira say chamama la ten tanal kala cheikh bawal gir baga fa islam je bat ba mo je bulu dem tubi bayam di joy monako tubi rubi Cheikh Babacar Jergan Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf ñilé ko daani kërok dalé na wo fa pencham lambay ne leen dana leen tagalé ay la xasaay kërok dalé na boole sorti wurmbal ñi kenn kenno barba ja ngay dar muy bocci ay gobar di feñal dam di boole dor ak yew amul far jamm balen balen cheikh bamba ma marendi mourid yep ma nga nan ba mandi serigne mamar mané ko tontu boba ne ko da ngay kaki dañuy dem touba falila tayji tekki sa ndom bak tank mo gëna yom li nga wax no lak soko gëmul yeral jazaa sako konté nga xamni gaay bamba ñoy gor Cheikh Aliou deglul ma wax la lamu def falam bay mané su ko bind saxal na lay lay dakh na ke verga saxal l'islam ja tublona ci doya defar dinem ja tublona serer sa tokhal khiram ya tarbiya garmi ya wasal kangam ya motax ba jami geje jamo yalla garam fi jaar si mbacke keur maam balla fiir sa da jongal di nan di xaya te ji nya ngay khasida nya del wa kaba kibak mexegi penjam lambay doxal na lamb ya saxal ma lay lay penju muda sabaru mañi yote te gi ñay magal di dox di wote cere sa moy touba ki keur mam cerno magal sinan lambay fi ba mam cerno deglul ma wax la fam dox ak mam cerno te tuti la ja xam ba duram cerno chama jey sa sin la bamba dem ge lolay lelu serigne basir moy ge serigne aliou djouf di fa badiya di yor ci mam cerno ma dom khalifa bamuy girom yaari atak lu top cheikh bamba delusi mu dal tay top mam cerno fek ne ko ne gi lambay fasé di dawlé ni demel nu na say gis bok may bok mu khadimaati do nga ya de ngonan ko fi sadaati serigne mamar jambok serigne mbay penna serigne matar samba ngor ay manda cheikh absambake ngati won way yagal dimbu ya akatiya cheikh ay rambal cheikh tiorna absambake cheikh mazamba cheikh mustafa bakke di doomi bamba ñoy santi mam cerno kërok pala mbay seen xar kanam ya limi ye lay samba day cheikh aliou nganam ga lam ta neuf ci ay jaloore mané sugo limo bari manore nenañ ci dog ray na ci giiri xaban luma turum yar ku ko wedd ya bo bay yak tala bir ya mané sugo lim ak yek yak ci ked ya modim yaram sheikh ya ak teng ya gaay suqi dafa dafa anga batan yay saqi kërok gonay kërëm ya randak rendi lañuy legge gënte tox bay mandi bisub kërok la soxna fati daan saroko awna kër ga dal di kaan mo dox mujur khalifa modu fati yal nako cheikh bamba fajala jaati kërok la yaay jërno moy wali mata saroxe awna akilam akimata xabon bu noppé mag la jël wa kaba fo lañ ko jitalé fakar baraka ba ñoo ñaay na jaay cierna joom tagal ma su doon ca bawon teñ abal ko rew ma lolay lelu doom am jettu du cierno ba mu jiddo mo far ko tuddé cierno yalla na yalla may ko mboti cierno bi jaay cheikh ballu ki mo am bi xarno tekon na cheikh aliou bay ba daga fukki ñoom ak yar fa te keur gu mag kërok la jox daga je sunu mam cierno muy hadiya ak lum na ton kërar na mbokki serigne touba ya and ak cierno mu waddu len te gaddu wul fa dayno mam cierno seral ko ngaram lillah bané ko le nga gis lu reuy billah gannaaw ngeureum li la santi baambe ngir baña dendate fane gi lambay ngir adma tentanor di omarul ya la non duma ni dekkate ak marid ya ken di ko neexal may ko mbollem keur ga mu xoss te sen bir xatu gaddu ngol ga kerek na ken lakle keur ga tak djundum ya ak sabar ya lepp lak chamamat la ñak ndombak tang tubab ya wal batiku dal koy sank xamna fa ay at delu sentu soya fo fa di ker mamam defar na tol ya fo be la dekkale banaw damil ya atiya na falu tawallu mam ya musan ci bak gir bëgg yokku l'islam ak bëgg adiya di dem chamam da chamama la baal di walwali di yebul yi ziyara ñepi jaljali serigne aliou la koy dikkel ci anma rawna am xel
1: manesu ko xibar manesu ko genn na fay wata ki no walu farda ak watir serignal li way farda talu bi ngeureum tamuy xaritam moko jëndal wata ba joxadama kërok serigne mamadou diouf mom ñeewu la ñeeka dem kërëm di beer mo jëbu mu joxadama ak ñeneen du zona na ko dana dol gogor gena delu ca doli ciogol ak tala bi ñu na ko de mu doli ñet temer kërok la wal bati gu jaay lambay fanan ba ci doy ak serer sana say kërok la wañ fuk junni ak ñaar ak yaari fas ak fukki xari ak yaar ak yetti yek ak gile mbuy bam kërok la xamni yorna mboti bam bam delu se fa bak ca ngon la wote talibu yettu ñew musere la ne len na ngeen ma sere ma ngi santat cheikh bamba ma am jerno waxnu fay ba ne jerno juuf jangal mo khadimati wa innama al a'malu bin niyyat ngir bañu ten jappé fane gi lambay li la don bañ waye ma di sen bay alhamdulillah saxona jant lañ ma digon besna ba melni jant li doyna luy doy doyna fi bi dunya al akhirah koy raw bi khairi sunya kon ma ngi dal di wey fanani yare yok serigne touba ni tax di buma yem kërok bamay dem andna ay fukuras yu gëm serigne touba mourid yam sas kërok serigne mbay diouf la sas yobal ba joxna ko lo xamni xame sun limba kërok ba cheikh ali yendo njabi mo tok waña ma nga rang koy chaabi seral won kër mu la be kër marta te jubba jubbu fo du nan du karta joxe na ñaari pisi mbasañ ak perkal ak yaari pisi baxa jox ko fa gal ak ñaari duuseeni laj ko leen moy sikki di jox ko cheikh bamba mi gën ci mbacke cheikh ibrahima fall ngeege wa mohdu haaji ak yorno juuf no sant won ni baati cheikh ibrahima fall ngeege wa mohdu haaji ak yorno juuf no sant won ni baati serigne ali won fa baak ab cheikh la dencion na dom ja fekke won ne ndeela serigne ali sey demon na cheikh la momit jelon na dom ja waju cheikh la serigne mamar diouf cheikh la dem na jaaye and ak serigne ali diouf mo jere kërok bañi nuyo fatahi jurbel cheikh bamba tijul nako yaari wurmbal serigne mamara dia cheikh la won la be moko no le bamba te dawul wabe serigne mamara dia cheikh la won la yabe moko no le bamba te dawul wabe kërok la delu yeesa lan yebal ga yebal ko lum yoro mo yoku baraka kër la cheikh bamba defal ko keman delu ko keman dile du keman cheikh ibrahima fall la bamba dal du wol ndaw ya di ni ni gi morom lol ni len sunen xamone ni ndaw lu yeb gele fa ay jinni mu dal di lag gayene waqat farda je ak cheikh ibrahima ak abdullahi khar ni ziyare khaira bamba ne len lañ len koy ri jaxate su deki won tay luma wax mo faqati dal dina ci xaliw ya ak cheikh ibra yalla digal na ma ci yeen tay shukura yalla digal na ma ci yeen tay ata ak berna yo xamni amul fagaaya kasi dana len ki defal lo xamni kenn manu ko def kudul man mi yoni kërok la cheikh ibrahim ne kessata la ga mu tangul wal ba munta japp xala ga cheikh bamba gëddu ko mu dal koy delo cheikh abdullah xaar ne ko ma ko yeyo tango wi ak bi say wi ak sawara wi ma ko yeyo man do mi la jor ma rawe
0: cheikh bamba na len sawaraw ha dunya ak sawaraw la akhirat na dunya wenduma lagati te duñ degende yowmal khiyam sakantuma gisette
1: dal dina casta sansa mu qurasma def ca barada ba te ngab xalam nga na yalla jeglen lama tay ñeriñ la ragal malaru ja jamulen ngir yalla te kuma sopp dootu xaram ni raayni te kuma soppit ma dugal jinaani yii lama yàlla digaloon ci yeen ñaar yeweeku leen dellu du ngeen dem fiinaal dal dina seexaliwu juuf soo delloo nga wut fa ay taabal yu baax yelloo waxama daar si lamar saayere ba ma ne doy na ndax ma teg ca téeya kërog la cheikh aliou far toog jurbel di ko léggéeyal bamba bam ne delool cheikh bamba woo ko bis ne bang ya doy na téere yi ñooy sa seere indal jann xarafu nekk soppinaa ko njëndi fii jànnatin yàkku la soob ngay màndee te soo demee la mbaay garab yaa suufa ak ñax ya ak nit ñëppaam ci siisaa bur yàlla moo ko bind kenn bindul ko te moo la booleeg moom te kenn moomul ko man la ko yàlla dégg kumu neex kum naqari yow laa ko dénk kum neex kum naqari la teñ ba goon gisaay rek ki baati dunia wa oxra yaa ko am dajekkun lamba la lamb lambee naa la lambaay su dee mbalaat sangoo ko sang say gaay cheikh bamba naan ko yowmal xiyaamati danaa la siggal siggal sa mbokk ya ba ngee lam yëggal cheikh bamba jox na ko fam bu bam boppam mu musumee ciw yaramam ngir boppam boole ke suuf soo xam ni moo ko leemu ne ko nga féete woo ko ndax nga yeemu ne ko nga yóbbu loo ko dunia ak oxra foo mën a toll lu dafal la busra dellu tibaat suuf léemu jox mbooloom ne leen na ngeen santaat borom njaareema keroog ba seex aliou ñibbee Touba bum ma la sol tëdd ci suuf sa booba déglul maax la bamba fa jurubel dellu si làmbaay gaaye naa ko lambal mu làmb daj ay xabban ak ay junni ak naari góor ak gaayu neex yónni làmbaay ne nuut kenn sàkku lëb diggaale muy làmb tey làmbe di war di yaale camaamaat la cerno yónnee woo ko laajal ma ibrahima silla moo ko moo nga fa woosi yóbbu daarul muxta ne ko nga sancaat ko te bul fa parti lépp lu rappoon fi na dal di yeesaab néeg mbaa baraak làkk bu xar nga làkkaat lal boo fi gis mu yàqu mbaate matlo jëndal baneen wuutal fa di ko fatlu keroog la jox maam cerno fukki junni ak lali weñ yoo xam ne duñ leen génne keroog la dal di wut fa baytillaay yi si mbasañ

0: Mukhtar fek serigne touba wasid mukhtar kero lan nak cheikh matar bay kayre cheikh babakar cergal dile ko sere al hajibuna arafang dim sosi ñile ngi nant janga cheikh ci sosi bay ni ñu ak cheikh bamba fi sarzara dalen ne sant len bu bax man zanna ni lillahi wa rasuli abalani bi nayni zali giddakna ki tandakha dayman ñeppangi may ziyara yor iman ye ñama da ziyar tagas ganar tagalena le ak lu xeto bakkar inal lazina tagila farsara labam wax bole ne do ziyar inal lazina tagila farsara labam wax bole ne do ziyar cheikh bambane gaay di kon farsara ziyar da takona nok bakkar bisub kerok hadiye yem yit bamba manesu ko lim naria dan koy mbambo naria le malum hanta sheikhi waliyo wala fena fokhanga ay wali naria le malum hanta sheikhi aliyo wala fena fokhanga ay wali chawaya lokoy geureum ba may ko soxna sa tuddu fati fal yeureum ko moy domi cheikh massamba fal mom sanjara mo jere won yebal ga xamna ca dara bambang ko nan mok soxna ummi sama do la bole won feral fa tuba def ko do cheikh bamba jox ko fa kerek ab letter mu jox ko cheikh massamba fal girti ter kérok la cheikh massamba fal yer leter ba daliko jeppal dom ja girti ter ba mayna ko kër gu bax fone gi bamé ngir sante bamba ak bay ba delu lambay ngam ngalam te def manesu ko xibar dada len dira deglu ma wax la bam demé jolof yaay fekk serigne touba baye ko lambay cheikh babakar cergal lanal boba fasante ne no wolere ngir cheikh touba akanyuna cheikh modulo mom dagana mo fekk won bamba gabok te sorina bañ la nuyo serigne ba noddi jul cheikh yep ñew sappe di wajjal julli serigne aliou ñu taxaw ge sappe su ñeek sa ñeek ni way lappe cheikh sada tall ak ci dal koy ñoddi delo ta gannaaw kootu fam ko ñodde bañ sel mari cheikh babakar cerga ne ko su dool ma sada tall duma daan wallahi kon julli gi tay moy yaqku ah sanallah ne kon ma yaqku monako man ay rak andiul ma adiyala andi jolof nangul ma monako man ay rak andiul ma adiyala andi jolof nangul ma penchimi bayna mam serigne billah soufse garabi sere nanillahi bisub kerek la nako yaay sidiqu yaw yaay murid sadiq ta yaay hafiqu cheikh sada dalla dal di ñew tubal ko serigne aliou daldi tok djegal ko djokafa la xamni manesu ko li yobuy adiya djox bamba wayam cheikh bamba woko farga bole ak saada mu defaral ko keur ga farko saada boba batay moy defaral cheikh saada kërëm bu rapé ba mo faato jaaga deglu lu ma wax la bis ba bamba ñibé touba ci wo ya la sant ñibi bamu wo salu la jari touba nasru ko jeppal al haji fallu boba fedda ñi jeppal gam defon ca bayam yebale wa kërëm sa saati jaayam topuna alhaaji ganaw sen bamba nitti ata juroom xamul fu demb temeri junni la sa soon abada jaan mu nek baña rasul amoda ku yeddi laaj khalifa modou fati ñi moko da jebale yag fati ma ca nga laaj harit ba abdou bosso mom lañ ka da yoni mu ñew di bosso cheikh fallu jox nako ba dara ak turuki ne ko nga barke loko amna barke bamba ko mon lo ja pass am lola am bahana kurus ala mahila jokoy ray ataya ak baradam bole ak yere barkelu ak sajadam bisub kero bamu fanaane touba lañ ko robale ak yoya weena touba touba li abid sadiqil murid touba lahum murid cheikh fallu nan ko ronga tay seytane duggu nga tay digeunte yari waay ci wéru koor di fukki fan tel duma la tabbi aljana jama'atan jama'a temeri at ak menn mom la dundo te masla sakal bamba lend lend yalna nu yalla dasal ci barke te may no fanwa farna dolli am ko te yok dom ya barke fi rijali yokal nu barke ak dom firal saxal bataw ya bañu taw mbor ya te yok ciar ya bañu atten mbir ya amina amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man wala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kulli muntamin lahu fi hasbi tahawluna yen domi mangi len di jaal sen bay aliou djouf ma yalla dara jaal yow ci arna djouf letter ba ma la tontu marsiye bi kuy top doyna xentu sa bay jalore imu def ci yoon wi manesu gol xamuna sa way wi cheikh musa ne sa bay jalore imu def ci yoon manesu gol xamuna sa way wi waju ko jang na nga ñaanal musa ngorom lwan dag wer ta gog musa ki dara jey cheikh bamba ak cheikh fallu mitax bagay fallu ni am fanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: alhamdulillahi rabbil alamin allah muhammadun majlu abdullahi yalla abdul mutalib moy mama kasima don baye mutalib ni le yalla yalla Majon Abdul Manaf Mari Dom Qusay tagal ma may lu kilab wa ya yalla kay do mi mudrata yomi way wayal kahbun rayu ghalib fir amma yalla
2: yalla bu urbanu nadajab yanana mu banu nadajab rekhu ban banu nadajab sona jara jarama Sona jara jara ma sona jara jara ma sona jara ya ayatay sago ngay gele makinyay yalla re kale malave na sado am jimuri may sona jara ya denale ndure te do ganale ni pare ngay yakale xinalo te do dikle sona jara ya denale ndure te do ganale ne pare ngay yakale kinalo te do dikle sona jara habibal dasada mani sekhal khwalal nudun jahal yanu tah di khababal sona jara taala am gurem chamam taala sangmete raw kala yalani gurem naala sona jara taala am gurem chamam taala sangmete raw kala yalani gurem naala anga nuru jalala anga nuru jamala anga nuru kamala sona jara wainala soxna jaara jaarama jaay boroomi maqaama jaam ñepp daw jaama jàkka yépp yoy daama jàkka yaa ngi nii na xasar dama yaa ngi nii na xasar magalam yi xëy na xasar ñépp ñëw tubaay na jasar lamp yaa ngi ne gàñ bu guddee ñu ne rañ di yépp leer nañ foo taxaw mu ne yañ noo ngi ñaan ci sa barke fanu gudd ak barke ak njaboot gu am barke ak tagoog ki ke ak fekke sunu maam baati isa bismillahi déglu leen ma déglu nekk leeti leen xarbaaxi mbërëm ma fa ceen di sunu maam baati isa ma sant yàlla ak rasul te sant xaadimu rasul mbër mi liggéey ba am wusool te sant maam baati isa ma ne du ñaan satu isa donga di jëwriñ ci musa ci xarnu bi ak yile sa way si maam baati isa ndo yaari càlla laa ko dar mu don yaari buumi ngor yaari maam yeye paxor ni sunu maam jagay sa maamab sa mbaake may dem modu sadam maam ma aram ke moo liggéey ba am ngërëm fa sunu maam jagay sa amba amin ta jaga jóob asona baati sa jóob asona ndumbe xari jóob ñu bokk maam jagay sa ñoo doon maax taar ndumbe jóob ma jëkka sañ ci kokki jóob di jàngale ka bay di góob di maami maam jagay sa sëriñ ma taar ndumbe fa am cheikh madu baaxu jamu am maam jagay isa moomitam mu am fa maam baati isa mu askano ca kokki jóob ma doomi baaya sant jóob ba yàlla may leen lu ko soob ñu bokk maam jagay sa askanu kokki seen cosaan ma jàpp ak julee ka ñaan di jàng téere alquran ni sunu maam jagay sa do dina da yàgg ci ñoom di sàmm itam yàgg ci ñoom ba yàlla jaarale fa ñoom bërëru ma ñu naa baati isa mboolo gu mas di abu sëriñ ci réew mi mbaa nga am njariñ mbakke nga jaar bërit sëriñ mbaa ko ki kër jagay sa ndax dina daa yàgg ci ñoom islaam itam yàgg ci ñoom ba yàlla jaarale fa ñoom bër ma ñu naa baati isa mu jaare ko ki fekk baax fi mbakke bëri toog ne faax ba am fi mbër muy xuti baax mu tudd njool baati isa ndax jaamu wan na bu sëriñam sëriñ ma mar anta sangam ba yàlla jox ko abu cërëm jaaraama maam baati isa keroog ba yàlla séddale cërëm yu rëy ya foofale fa seex ma mar anta sali la sédde maam baati isa mu teggi cërëm bu dootu jeex ba carnu ibra faati seex ba xiiwalam yi dootu jeex jaaraama maam baati isa maam soxna faati masuta géey bu dég ba cëgi la daal géey te moo di mbër mu yuute teey jaaraama maam baati isa maam soxna faati masuta géey bu dég ba cëg la daal géey te moo di mbër mu yuute teey jaaraama maam baati isa di ba jotey sooqa kawal la daa saxoo yenu ko dawal di yokk njël banam bawal jaaraama maam baati isa bu njël jotaa mu jógu di root di bu këram kenn di boot ndax gone yu ndaw di boot jaaraama maam baati isa bu njël jotaa mu jógu di root di bu këram kay dëkke foot dina goneem yu ndaw di boot jaaraama maam baati isa bilaayi moo ñi meg njaboot ba yàlla buuru ba may ko mbuut te mosta toog gundan lu tuut jaaraama maam baati isa maam baati juu ba am ngërëm ku bëgga reer demal këram mbana ga baar na saf xoram fa waañu maam baati isa maam baati juu ba am ngërëm ku bëgga reer demal këram mbana ga baar na saf xoram fa waañu maam baati isa maamanta njaay magum këram ak soxna jaaramay rakam la def ni ñoom ba am ngërëm jaaraama maam baati isa daana juboog soxna coro ba juru seex baal la joro su mbër mu riima abu chirru ni sunu maam baati isa daana juboog maam isa jéey mam feex ma sàmbam isa jéey su mbër mu riima ab la géey ni sunu maam baati isa man jara mo dibu du kay man sona bakiro yu kay sona yiro ileng galaway ci jono man badi ida do sona jara mi muroy ci aji ko banu di koroy do amam jubar di monu doy mama genjol badi ida man sona jara inde imbar man sona badi ngay gor numbar marot le gor safar yosono man badi ida man jarno badi rakidam yisot na rek nag ci moom ba bar di moom mu bar di moom jarama njol fati isa xiyama njol fati isa jabamba joxo na koy jikoom ak ay solom ak ay omeloom wulu ko def ko abu loxoom jarama njol fati isa damulu wan na aw fitam ba xam ne ken du raf batam mu doora jàpp aw nitam fafal ci njol fati isa kero babamba ji di door man jarno baati genn góor la saxu bamba defu ndi joor yarama njol fati isa ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ si ñoom te di nelew man jarno baati rek raw man jarno baati jógu taxaw yarama njol fati isa ba daan di ruuj di bay ba xaw sëriñ si ñoom te di nelew man jarno rek jógu taxaw yarama njol fati isa ba daan bay ba toll ba ñor man jarno baati góob ko far cheikh ibra def ko lenn ngar jibal ko njool baati isa cheikh ibra faala mata di kañ damale gi mu togg añ jarno ti baate ñépp añ ci dabi mam baati isa cheikh ibra faala boori jaal jañ ma dégen mam dem ba faal cema si beege kumba faal jabag njool baati isa cheikh ibra faala boori jaal mama dégen kumba faal kayma sa bige kumba fal ya bagenjol fadi ida cheikh ibra fal abu rijal ma degen mom demba fal kayma sa bige kumba fal ya bagenjol fadi ida man jarno ibra fati job to ni ngeneel ye ya ko gop jemba ko saxona fati job man sunu mam jaga ida kero badam di wuy ji ndar la jeuk yoni cerno ndar ba joba dem fa melni gar yara man jol fadi ida mo gëna wax kéro xatar nexel ma daa delu badar mu mel ni sii dina omar yarama njool fadi isa sagana góor noor ba kéro sagi sagam ba jël gi toog si mbakke bari ci kérook ma bëgg njool fadi isa kérook la saxu bambawar cëngale mboom la wuy ji ndar jimbilu baam matal ko far mu bagi njool fadi isa man jarno baati gese fi yor njaboot di gépp gépp far muri yépp sax ci ngor topp ci njol fati isa sëriñ bu ñëw jox ko mbiram sax ci ndigal sàkku ngërëm balaqril waan ba këram gisant njol fati isa sëriñ bu ñëw jox ko mbiram sax ci ndigal sàkku ngërëm balaqril waan ba këram gisant njol fati isa mo gabon te xol yi yep waw koron man jarno fati rek ka jong jara man jol fati isa jarno sagal yonu murid mo toro xal yonu marid ne ko no xat ci defu tarit nan sant jol fati isa defar nañi tarbiya len defar nañi tarxiya len defar nañi tasbiya len ni sant jol fati isa tubaab yi ma sa nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal.

0: niko ya nlai fa ye yesu nyu ko fenen bukenen de foni mom am faydi fitu ba borom duba amomorom yalla wutalu la moro rabbu yeli u bagay na
1: ahmadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salitul wajanduba
1: yagore
0: borom duba limu daj mene suko lim borom duba ya gore rabbu yeli u bagay na
1: ahmadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salitul
1: wajanduba yagore
0: sunu waji limu daj mene suko lim borom duba amu morom kat nañ ko ci garab so xey bal na jeme ko duba salitul wajanduba borom duba salitul borom duba amo marom ak nañ ko ci garab so xey bal jeme ko duba salitul wajanduba
1: amo marom ak nañ ko ci garab
0: borom duba
1: salitul
0: sunu waji ñu nga ko am borom duba salidul wajangu.

0: yosal ko daldi kino mam jarna ne sum ma sa sal mbubuma damay nango nango ko sum mbubuma xamna ne ku den ci mbuma fa fe ko bang ya laytani masal ko ndam ma fa ma wala an ma bamba an le tiarno ñu sété as ka marandar bi fam yarno ko santu baba mo serindam bañ demé kajar la ben serindam kala la tiarno yoni julni ngul bo le yere se bamba ci dugul kala la tiarno yanu julni ngul bo le yere se bamba ci dugul xamna ne jemi nit di koy malaka moy jerno fati utanam sa xamna ne jemi nit di koy malaka moy jerno fati utanam sa bañu demé ndar basiyare mam as teena bamba ndar di la jepa taxna fa ndar lil khadim jilani telum fa sekh jerno ko yelwani cheikh bamba nyala ko fa abdul khadir ngir bëgg jokk ci abdul khadir asna ko togal muntabul mak tagu digënte musa aqdar ngi takku asna ko togal muntabul mak tagu digënte musa aqdar ngi takku sambirange man dembala la fag mor sambatu kulur baladon sa yadi juron ñeteli lewni yaayi yarawu yirdo fil alahi wa saminul qadim bamba ahmad man mislo fil hayl laysa yujad karagla bamba khina
1: yéen a ngi déglu
2: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
1: ci kanam tuuti xibaar yi
3: UKAB FM 103.5
4: xibaar ci UKAB FM 103.5

0: UKB FM xibaari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye
2: xibaari ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
3: radio
2: UKB FM
3: fi ci Touba ndam
2: xibaari mu seeg ba mu wër
0: la radio citoyenne
2: UKB FM rek moma ci doy
1: 103.5
4: inshallah rabbi li ci yene kay mo fasiyene tecc xibaari ñu fasiyene ci and ak pap sayer mbay xibaar yi dañ koy door rek nonu ñu leen ko waxé won muy déclaration bi Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadir don def na gëni dembu danaka mi ngi don dog nopi jëmele ko nak ci walu charret yek ni ñi faral doxale ci dëkk bi loolu nak mu ne andut ak war ma te bu sañon nak kilifa yi jël ci ay matukaay mu ne nak jot na sekk nak ñu jël ci loolu ay mesure yu mat sekk ndax ñi ko na fe def déclaration waye gisun ci safra kaddu yoy nak mi ngi don ko don yëkëti ci téwaayu ñi leen di ñir ñor karangé gi muy wa police ak ki nga xamni mom moy sous-préfet bu arrondissement bu Ndam bu delu jëm ci walu sareet yi li la ci Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir wax ci ndigalal khalif bi ñu anda do tewlu ko
5: dëkk bi gu fi duggu di fi yaqal la lay génné ak la lay toroxal ci dëkk bi li joggé mo tax cheikh Mamadou Fadi da wax né Touba dem mayes na fi defal ba deforo fi waye mayes na fi jëma yaq ba yaqo fi waye kenn mënu ko yaq ndax borom da ko war ëpp na téméré 1980 ba la gëné dëkk bi mag di yokku ta ko ne xam na ne dekk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique gendarmerie li mi bari bari min ne rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batin du sin tour mo ar dekk ni waye nak ndigal li nga xam ni mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbacke waxam ba mi téré téré ji dekk bi nga xam ni batin bu xoota ci amul ndax serigne bi dafa yonne ci won ndaw jehran ci lu ray ni raw ci Touba bi la bindé ak koy joxo téré yépp ci la né téré yoyé nak la cheikh mamadou moutakha di soñé ku fi ma sa nek serigne touba ku né ku fi jaar ku lay gay nek siité mo fex ba baña wacc lolo ay nit nak ku né ci sen kanam war leen ni gindé waru leen ragalé wax dëgg ndax nit bu la topé ya rek manam ki la gëm wala ki la wédde Seyd Blad ñewnu ku la gëmul ko ne sam nawlé dëkk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamné dëkk Seyd Touba moko mom ci batir mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba sanal ko bofam ci batir ndax nit yalla yépp ko bëggoon bo titre fonce am gut ci sahir ci titre fonce xam ngeen ni dina moy lo xamne eta sa bu ci bugore jeufandou day wax ayo bu diggu ñom dekk bipp titre fonce la bo neexon señ bi tay yi mo xene katcha sangam yep nañ ko tej te kenn du ci man dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisee lo xamne woor ko ni li bu yagge dana jur ak yaqtu go xam kenn xam fu ñu dana ko gatandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier ci woor dekk bi moy jël ay mala ay fas ak imbam tañ xamne ay bindef leen di len teglu 10 tañ xamne lu suñ borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ko koy def sa barke du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy diw lu len di drogué ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq jikko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len seen bi jox na len ci digal ñen and ko seen blat kam yor mère bi ak mbolem chef de village ku ci seenati na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xam mo tok bu xum ndax lolu kat ku ko setan génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu kon lolu jeer nit ñi nak wa dëkk yu ñu bari xamul lu ñu ragal borom sare di la xamut waye lolu kenn xamul lu doon ay nit lañ niyen ay nit buñu and dañu and ci dëgg Saint Blaise bamuy téré yim téré ci dëkk ci bu gëruf ton té Touba moy raw Dakarum motax ki wara diglé mom na diglé
4: batay ci déclaration bobu Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadir mi yor cadeau Khalif général des Mourides don def ci lañuy dess wax na yit ci faral di jëm ci fossi mbéd yi ñi faral di néméku fi ci dëkk bi ñu ci baré bari man di tabax seeni kër waye nak fossi ñukoy bayyi ci mbedd ma loolu nak di ci jur ay jafé jafé loolu it mu ne faaw rek ñu jël ci ay matukaay rawati na kilifa yi ngir mu dañ ba set wécc ci dëkk bi li la ci yëkëti ñu andando téwlu ko
5: moy force yi nga xamné kenn ku ne won nga pompe dooru ko ci biir kenn di mank fossi diko soti ci derbi lolou tam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi nga di werdi yu bari ci dekk bi liñuy wax mbedd mbeddum bur la lolou amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk la ñepp bokk rek ñepp ko wara sam lolou tam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba so belam di kep dang ko da nga wara japp wala nga furu ma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg maka ko wax mo ne muñ ko muñu ñu am lu ñuy dé forcé ndax nabbe kon lo tam ne xamne ci yi suñu kanam yi tahaddiya di suñu kanam ci la bokk waye lo tam na ngeen ci def yité diko contrôler kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tek daan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxe auto ba bo ligé dootu ko defate ay ni ku len di jité faaw nga ko tek ci yoon réwi tuwa bi kenn gëmu yalla gëmu allah gëmu bi suñ ci waye sañ dara ci mbéd sa ñi wuñ ko to lo discipline de ko gondi
4: mango ko ci loli déclaration bobu mu doon def nak jangatu ci bare bare nak askan wi rawat nañu ne fi ci Touba tay biñu xeye def nañ ko ci bokku na ci ñom ki di pape sec di ñukoy gën koy dakantal ci pape sec Côte de la Rousse route xol xam xamam nak macc ci walum transport loli nak mu ne li lu ko war la tay tam mom fekkon nako mu ci bay waram ngir li mëna safaro momit jangat bi mu ci def mom pape sec li lañu denk ñu andano tewlu ko
6: kaddu yu am solo yu mata deg yo xamni tam ku nek ci ñun war na kay taxaw taxaway bu mat seuk man day fessna ci yene yok sama taxaway du mëna fessna ci yene taxaw ndax ay at ma rek ci taxaw te li may wax ñi nga xamna ñoo sekk saret xam nañ ko xéetu organisation bu nek jappalé na leen ci ngir rek ñu organiser wu ba yu melni baña am ci dëkk bi dem rek ma ngi won mbacké doon dajé président garou sare bi nga xamna ñoo nek mbacké ngir gën leen organiser bañu mëna téggu ci aw yoon moy ñaan nak moole ñi nga xamne dañuy yëngutu ci transport ci dëkk bi di Touba ñun ñëpp nañu fexé nak taawal kurel bo xamne dañ koy taxawalal sëriñ bi kurel bo xamne dañ koy taxawalal sëriñ bi dublu ci transport dëkk bi ngir mënal ko ni nga xamne ni lu ko sëriñ bi bëgge dëgg la tay ñi nga wax ci sare yi nga xamne dañuy dakk ci dëkk bi ak mbam yi nga xamne dañ leen di gënsal lu yagg ci dëkk bi la te ñu bare bare bare xam nañ ko te ay ñaaw teef yu bare bare bare bare mo ci juddo gone yi bare ci gone yi dëkk bi ñi ngi yaqku ci anam bo xamne bu jégg dayo la def na ci ay émission ay yoon yoon ci ginnaw rek yagul dara amna ñaari at yo xamne at mu nekk dañuy dégg ku ñu faat ci garage sereni loolu bimu amé dama wo mudu ndoy ak elagi cham sar ñu dajale mbolem president garage sereni ci garage sereni bi nekk fi ci du poste contrôle ñu lance fa ben campagne de sensibilisation bo xamne bañ ko défé gis nañ né lolé mom safarawna kon campagne de sensibilisation dara ëpp ko ci solo may ñaan nak autorité yi amna ben arrêté 2016 arrêté 2016 bobu da fay wax lepp lu jëm ci walum sereet diñ ko wara doxalé may ñaan autorité yi arrêté 2016 bobu ngal way nañ ko ni tekko ci ko table gi bu ko defé lu ci bare bare bare ci bir arrêté bobu dinañ ko mëna jël sukkandiku ci ngir ligënt mbir bi nga xamné mbir la mu ñëpp wara ligënt ay gonay ndaw yor ay sereet di gens di gensal mbami di jaar ci sans interdit di daw xil yo xamne mar de tali dem ba sax ñom dafa melni ñom mom dekk bi ñom mom tali yi c'est trop yeen ñima bokal transport nga la way nañu juk gëna boole suñu bop te taxawal kurel bo xamne serigne bi kep koy taxaju ligënti mbiru transport dekk bi rek koy taxaju li day jaaru na warna te war nañ ko def ndax mbiru sareet yi day Cheikh Sidi Mokhtar yalna yalla dol ci mo ngeureum ak njeggal mom ci jëmi bop amna lu waxon borom sareet yi bañ ko ziaré djebal ko 1 million ci daaira bi nga xamne mom lañu am ñom borom sareet yi mu wax leen ne yoon yu magi na ngeen ko warmal moy na ngeen ko bayyi bu leen jaaral ci yoon yu magi xalé yi ndaw yi nañu dem jangi bayyi sareet yi sareet buy dawa ci guddii na am mandarga mo xamne bu ko auto tege lumière man ko gis ba ko serigne bi waxe ba tay dara kon nañu taxawat ki transport bi rawati na nak li nga xamne dafa am ki sareet yi banditisme bu reey reey mo ci nek xalé ya nga yaqutu bëggu ñoo yaqku ñi ngi bon te bëggu ñoo bon waye kenn dafa waxul ak ñoo kon ngal la way nañ wax ak bu reey
4: discours bobu yit batay ay jangat yu ñu fi def fi ci dëkk bi bu ñu xeyé ñi fi yewoo nak ne loolu nak dañuy faral di jankonté ak ay jafé jafé yu saasu na sarat yeen ko yobé rawati na nak ni ñi faral di doxale ci dëkk bi ay gis gis lañu ci am ñoom itam li lañu denk ñoom it ñu and do téru leen
7: xam nga Touba dafa démé no xamanteni réew mo xamanteni ñepp fi dajé bari xalé yo xamanteni éducation leen manki parce que señ bi bu waxé rek do na wara bay du toll señ bass bu défé déclaration dañ né sérédi ak yi daw bi Touba di course ak gien salvi dang ko wara bayyi bayyi gi mi yoon moy yoon ñi nga xamné ñoyor walam saytu bi ñu liggéey loon ko dang ko wara liggéey way dang ko dul liggéey té dang ko wara liggéey lool moy yoon gis nga nit buñ la joxé dëkk né defal li té borom dëkk bi wax la ko da nga wara nek ci lam la wax lool moy yoon ndax amuñ dalu señ Touba sérigne di yakoté jambri di course di gañ sen bop di taxo di jugé mbacké di sétané football di gessal taxo fi ci rompain bi di gessal mbam yi ak fas yi mo téggu ci yoon ak di jël cigarette fi diko duggal bir Touba lolou mo du yoon baye fall bu ne ko joxon sax dina ci gor gor waye mënu ñu nek fep baye fall mënu ñu nek fep ay jambar lan lool waye mënu ñu nek fep wa police lañ ko jox mais police da ci buñ ko ko joxé dafa wara xar tanku tubeyam xamné fi dëkk sérigne Touba bu ci liggéey da koy jariñ waye du lu koy lor mo titre français la nañ jappalé señ bi ngir jëmbé señ bëssu ligéel ko lim bëgg nañ jëm rek gor gor ndax manam sénégal dafa dëgeur bop man na défaru man na bañé défaru ndax manam affaire bi dal mom lepp kenn mënu ko wax dal manam dal mi ngi non dal lepp kenn mënu ko wax niñ ko gissé dal moy lén ñun ci bopam comme señ Touba mom dëkk bi señ Touba tam lu rafet rek la bëgg lu bax rek la bëgg borom sarédi ci bopam xalé yoy ñuy jox sarédi ñom lañu wara taxaw wax ak ñom li ñuy def té téguñu ko ci yoon ñu wax ak ñom ñu tek ko ñu réglé ko ñi wara taxaw ci dëkk bi tam ñepp taxaw japp parce que talibé ñun ñepp ay talibé lén ñun ñoo wara bok ci ñi def dëkk bi mais waruñu taxaw di sétane waruñu bok ci ñi yaq dëkk man da lo laaj ku ne da ci wara duggal fa loxo ndax mbir mi mbiram ñepp la Touba bo ku nekk ku dib talibé ak ku ku bok Touba ak képp ku nekk Touba da nga wara taxaw bok ci ñi defal dëkk course bobu nak réewone dong na ay xalé yu yaro seen sagola ñu bayi leen ci lu leen neex seen wajur ci bopam ñoo ci wara ñëk taxaw ñin ñi ci bopam ñi nga xamni comme ni ngay waxé ni police yi aussi tam ñu def ci liñ ci wara def parce que ñom buñ défé liñ ci wara def rek lepp normal bu ci baye fall li taxawé police yi taxaw ci rek dëkk bi normal parce que ñaar ñoo ñu moy ñi mëna défar dëkk fi mu ne di carrément xalé yi réew yoy tam ñu déclarer ko ba seen wajur yëkko ñu téla wax ak ñom ñu bayi li ñi def ci dëkk bi parce que jaadu
8: xam nga nak légui talibi gi dafa melni ma ngi jéggulu ci waxin way dafa wañi ndax sève lat bamuy joxe ndigal Touba bo taxawé ci gën laaj baara ci jiblu jumaay ji ci gëné sé koñ mi tabal yi ñu ko tek waye bu sève lat joxe ndigal bo xolé Touba da nga ci gëné wala bon musulitu waye nak ndigal dafa am lo xamné itam buma tañé na soñ ñi saytu liggéey dekk lélég dafa am lo xamné dafa bok ci liggéey bi muy comme par exemple maga massa okat biñ joxe ndigal baye fall ñu yëkëti ñëpp biñ joggé dañ do top mbir lolu moy tétal liggéey Touba ci telif ndin di bé ba señ bañ waxé né amna kilifa go xam dafa jaar borom sari jaay ko réew né mu dem ci commandant wax ko telif ndin di bé sari jaaratu fa té genn kilifa mo wax rek té koku du khalifa sé lol genn kilifa mo wax telif ndin di balé do jëm dindi señ fall né nañ genn kilifa mo wax dem ci kilifa nit ñi tak dari wax leen ko ben sari jaaratu fa kilifa gogu nam def war nañ ko mëna def Touba liggéey bi gëna tégué ci yoon parce que am lo xamni ni sabotage liggéey ni saboté liggéey señ bi la dafa am lo xamni ni ñor liggéey bi parce que lan la moy masterclass bo démé lañ fa téré wu lepp ñi nga ñu tégal lepp nak non la mel luñ téré buñ amé ñet fan wala wër bay buñ dé swaté lañ fa téré won nañ koy sékkat lool nak dañ ko wara samonté ak lool
7: yaqal nan ma yaqal sama morom té bu ngon jëté nit ñi yoré sérédi ni lañu tok kina xoss na ñetté do kina xoss na juroom do ñokay tay tanak bu fekkon jéggal amut buñ la yaqalé fay la waye dëkk bi dëkk bi yermandé dimbalim ngeur señ Touba ku ko xam bay nak amuñu lu señ Touba motax kon ñi yor sérédi wara am yar nit dé am yar ndax señ mu ndoxa ka yermandé mo wara li lepp
4: budé lu jëmit ci walu faux sceptique yi señ bi waxit lool yit askan bi joxé nañ ci seen gis gis ñu na sa lool yi dañ leen dañ ci genn gis ay loru saasune waye amna ci ño xamné yeen sa dañ ci ñak seen bakkan té nenañ budu lool yit dafa worma dafa samonté wut ak wormay dëkk bi té tam jékkul rafitul ci dëkk bi ñenn ci ñom ñomit yi kaddu lañ ci yëkëti ñu and no tawlu leen
7: fonci ndé ci mbéd mi dadud yoon señ bi kër ku ko défar war fa man défa fonce kër ku koy défar war fa man défa fonce waye dafa sa kër ba mi yegg def fonce ba ci mbéd ma du yoon lélu ko day arrière bu no ba sorox ci fonce ba nga yakal borom auto bi lélek ab quartierum ne neurep ci fo ci fonce fonce mbéd mo du yoon téggu fenn képp ku koy def dëkk bi nak doon dëkk bi yermane señ mu ndaxa taloré bayil ci yermane mu wurtu tax ñu koy yakal señ bi buy défar dëkk bi ko défaral défaru waye koy yakal yak am xalé ju dugg daw ak daw jek fonce yo xamanteni da ngay dugg ci ndox mi rek surax lepp fonce mbéd la di profiter di jël seen tiwo di ko def ci ragal yi seen tiwo douci di ko def ci ragal yi pour baña def force ci dekk bu sel bi nga xamne day rogolat di jëm ci bedd lool fu tege tegu ñuko fenn way seen bi nan gor di bël seen bi jëm dekkam bam kay liggéey maama kenn fekk ko du liggéey ab dekkam bëgg mu jang nga ñew diko yaa
8: force itam seen bi bir boko day diglé yow may diglé bir ma da nga ci jitu lool buñu bëggé mu di joggé fi dañ ko tambalé ci jumaay ji kër yi wër jumaay ji ci lañ koy tambalé de nga seen ciakéen fatima boko seen fallu du xal lo mbedd yi ci jumaay jël tambalé de nga yow mi nga xamne yaay téré li ngay téré bo ci jito ni ngay téré dañ ko nang wala buñ ko nangout ñu jëlat yeneen matay waaw lool ku na xamne ni baaxut baaxut ci genn wet baaxut ci walu santé baaxul ci walu auto yi ci dal baaxut ci nit ñi dox baaxut ci mbedd mi mbedd Touba dafa do war doon Touba leppam roy gay la war doon leppam da war sé kon ku tu talib rek am nga ci matay kon kenn ku ne ak ni ñi def jall suuf yi ñi jall ci digg mbedd yi yoy yep nga xamne ni yow bo jaaré ci mbedd leleg bu astataf ndaw amé sax do mëna jall ndax dañ koy jax kenn ñew wacce fa camion xéram camion suufam mbeddum 10 mètres leg do jall ci mbedd ba leg lolu itam dañ jé waré bayyi xel bo dé liggéey nga liggéey bi nga wacce camion bi ñu wacce ko fo xamne auto bi ñewé jall han nga baña fat mbedd ni waye sañ ñi ci doxé itam sañ ñi itam moko
7: fos mbedd yi dal Touba mom da nek dekk bu set bu sel kon lu rafet rek ak lu bax rek mo ci war mais xam nga ni ubi sa fos ci mbedd muy war ay xalé di ci jaar ay kilifa di ci jaar sol sa yeri bax di ci jaar lolu mom ko deg xamna normalul fos yi nagn ko di jël ay fay seeni setarne ñukoy vide di len ko yobul lolu moy door moy yoon waaw wala ñukoy gas ci bir kër yi diko vide ci kër yi mais diko vide ci mbedd yi mom du normalul du yoon du deug du yoon lolu mom nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax daan yu metti kay yu metti metti dekk bi il faut ku ñu jël ci seeni metti way ak fulla ak fayda lolay defal dekk bi dal amatul masla parce que nit ñi dañoo ba do la wala dañuy top seen lu leen neex bay lor ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nak il faut que ñi ci wara dox ak ñi ci wara top ak ñi ko wara coytu nan ko top coytu ko lool moy deug
4: loli di xedmu ya mi ñi tijji won kon ci déclaration bobu serigne bassirou mbake mom serigne abdou khadir don def dembu non ni ngeen ko deg nak pogni ci bare bare mom serigne bi mu yëkëti ko rek ngir bëgg ñu xolaat ko fi ci dëkk bi askan wi nak joxe nañ ci ñoomit seen gis gis tewlu ngeen non ñu ko waxe ñu wax ci leneen muy mbale mi ñi faral di amal fi ci dëkk bu sel bi leen di Touba jigeen ñi ci bari nak di ci ne rawati nak alxames mbedd yi ci bare bare bo farombe da ngeen di gis ñu bolo di balé loli nak ki la di sun stagiaire bi ne ci kër gi soxna mam diara sek def na ci ab reportage ñu andando tewlu ko
9: jigeenu Touba ragneeku lol ci walum setal alxames bu jot mbedd mo genn tek ñoo ngi balé
10: alxames bu jot ñu and ak sama mbokk yi soxna yi nga liggéel serigne Touba ci dëkkam bi sun kin play carton ah li rek moy sundol ci dëkk bi li rek moy sundol ci dëkk bi bu alxames ñu dajalo de balé dëkk bi
11: alxames bu jot ba takusan joté wala bala takusan joté 3 heures fum joté diek bu ne diga genn jema setal mbedd yi setal koñ yi tonni mbali di sol ko ci saako yi
9: balé mbedd yi doomi bu bess jigéenu Touba yi li bu yag la
11: ligé bi jëmm señ Saliou moko taxawalon néwon nañuy setal dëkk bi ca lolé nak lañ sukkandiku ba nagani ci
9: jigéen ñu fekk ñuy balé ñu ñi xamal né li
10: suñu goro ñoko naan def ñun ñu ñew nak aw seen yoon
9: balé ni ngir mbolo mi di genn ñom jigéen ñi dé dañ ci tek ay start
10: comme balé bi li tax ñu gën ko fonku di dañ ci def alaman fiñ toni ku ñewut yitté farata dong lañuy tax nga mo tax do balé ci
9: wax balé ni jumtu kay ñom ñi lé ñu xamalé né rek yitté won nañ lool ku leen ci jakkal
11: balé lu melni ay balé mom lañuy soxla ay tamé ay siwo yi ngi koy tonné ay gants ndax xama hygiène tamit dafa bax ak lu manti doon bo ci liggé
10: fi né kay sun balé xarna sooy tamit xaj bi togn ak sa tamé balé di fune ni dañuy dugg ci kër yi muni balé kenn ku ni genn sa soow mbalit ak sa tamé soxla nañ balé soxla nañ tamé soxla nañ ay pam
9: sonajet di courier bi nga xamni ni mom lañ denk walu mbalé ni te xam léne rek ñi ngi jappalé jigéen ni ci liggé bi
12: dañu defon recensé groupe femme yi nga xam ñom ñoy balé ba jappalé len ci ay balé ak ay tamé yo xam mom lañuy japp ki liggé sa buñu balé alxames nga xam comme ñom alxames ci ngone lañuy balé te fekk heure bu day fekk ñu wacc kuñu ci wo buñu xeyé aljuma dañ dem jëlé la sa mbalé
9: képp dëkk bi war ku né ñom jigéen ñi né duñu xaar alxames bu jox lëdd mo genn gis né ñu ngi ci liggé ba
4: jaajeufal ko mom soxna mam diar sécuriste sun stagiaire bi né ci kër gi juroom ñetti waxtu ci guddi fegg na ñaar fukki simil ci réew maawo ak ndereb di ay gox yi ne fofé ci réfan ñu wëyëndi ci xibaar yi
3: UKBFM fi ci Touba Ndam.
4: ñu wax ci walum politique jirafi commune bu Touba Refane nek fofé ci département bu Bambey nak ginnaw ba ñu ci bare bare di lam lamé ndax dafa dem ci parti njitum réew mi di kirayam det mom nak indi na ci ay tontu néna nak nouvelle responsabilité jamm ji mu néwon té Amadou ba jité ko né tay ji la ko gëna dëggal yi kaddu la yëkëti ñu andando téwlu ko mom Jibril Thiaw
13: ñi mabu dem kiray de mom bon xayna ñoo xam lu tax ñu def ko mais man mom vraiment sama lima japp sama gëm gëm vraiment nekul lolu ci politique man sumay def politique damay wër solution manam jafé jafé yi askan wi di dund lan mo koy safara té lima gëm moy jafé jafé yi askan wi di dund likoy safara moy le président Amadou Ba nouvelle responsabilité nek président de la République du Sénégal man ko safara kon man vraiment ma ngi nouvelle responsabilité ci réel yi la bok am réel nak mënul dem xeyna bakkas mën na fakk waye réel racine réenu garab du dem man ma ci réenu garab ci réenu nouvelle responsabilité jamm ji bu Amadou Ba la bok ma nga fa ci sama man gëmuma taccu nit tay suuma ma ngagn ko di fekk kenen man gëmuma lolu ndombol wutuma ndombol tank wutuma xaliss man lima gëm moy li gën ci Sénégal gën ci région de Diourbel gën ci département de Bambey gën ci commune bu Refa lolo tax moy def politique te gap nay li ci gën moy 2029 ñu fal président Amadou Ba mu nek président de la République
4: mango lu ko ki kon di jirafi Refane di Jibril Thiaw neena yeenam nak muy fal Amadou Ba waye nak demul ci parti bobu di parti kiray bi njitum rew mi jité dañuy dem fofé ci bitim rew xit tourneb serigne Mamour Mbacké Muftada Cheikh Ammar mi ñu koy topal nak del sina ci joko nak kile di papa sair mbé ci sun xibaar guddii gi ci sun xibaar digg beccé gi fañ ca tollo kaddu yu mu yëkëti ñu andando tewlu ko
14: papa sair jërëjëf di nuyu bolem auditeuru radio université Cheikh Ahmadou Bamba et papa ñi ngi ci retourné Espagne bi ak serigne Mamour mom Cheikh Mohamed Murtada yaakar naane yaangi baye xel bu baax barab yu fasantiko yi nga xamne sa bu yoxe joge ci barab jëm ci barab bu ne yexse yit day doon besu voyage bu ñu yexse enchaîné dañi misyar ak bokki talibé yi ak safa tay bu ne xeyaté nekkat ci yoon wi bab yi sa ñu ngi ci train bi yi sa ñu ngi ci métro yi ay sa ñu ngi ci bis bi comme fi may waxe yo ni ñu ngi ci yoonu sevi nak yaakar naane mag ñi xamna lu ko sevi aussi barablo bu am solo ci dekk bi d'Espagne ñu dekk bu mag nak am ay particularité yu bari yaakar naane Espagne ko sa di nga wax sport di wax football way FC Sevi ñu bay dañ koy faral di dekk xawma nak fu tollu ci championnat bi mais pap ñu ngi ci bis bi tay yakarna dañ ci def ñaar wala ñetti waxtu ba jëm sevi way xam nga ñom comme liñu wax rek c'est lepp dafa teggu ci yoon bis yi ma sha Allah mën nga ci nek am confort am lepp lo xamne dañ ko yitté wu mëna voyager ci sa tek bakkan té am distance yo xamne buñu ko dawé sax dañu taxaw chauffeur bi dallu ñu ngi ak sunu consultant comme d'habitude Babacar Thiakh ma sha Allah di liggéey baam solo ci diñu léral barab yi waye ci wetu serigne bi aussi Babacar ñu ngi jëm ci barab bu am mana bu am tarikh bo xamna nak momit yakana Cheikh Mamadou Murtada ku wax sévi sa xel dem ci mom jamal yeme and ak Alhaji Yande Diop bay Manjay mi nga xamné ma sha Allah day sam dëkk bu ko ñoroon le sévi yakana mag ñi aussi ak julli yi xamnañ barab di ñu jëm ni muy sabi Babacar
15: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ cheikh ñu ngi lay nuyu di nuyu pap sair señu soppé naka nonu lañuy nuyo ñi déwlu radio ikab yépp xamna di jité liñ doon wax rek di ñaan señ muntaxa yalla yagal ko té wëral do waye naka nonu lañ koy ñaanalé señ Mamour bu Cheikh Mohamed Murtada yalla yagal ko té wëral ko niñ ko waxe rek ñing ci bus bi jëm sévi waye xamna ba lamay ñew ci laaj bi nga laaj ñu xamne fiñ juggé ya ñing ci bus bi di dem ni sévi waye ñing juggé malaga ma sha Allah def nañ fa niko serigne bi defé waxtaan bu am solo xalé jang fa alcorane
16: ñu défal hommage bu am solo señ Baye Gueye Sylla ñukoy fatali koy fatali ko di ñaan yalla doliko yermane waye nak di jale yit suñu wëlëré wiñu andal muy señ Bamba Thion wajuram wacc ligay barki demb demb lo won sarax ci momi ñu koy jale mi ngi ni andal ñun ci yoon wi mu nekk lu 10 ma sha Allah ñu koy jale xamna nak di nuyu yit Baye Aladji Magnaye ndax man daana man nete lu bari ci ne Cheikh Mohamed Moutada dana wax ne nañ dem ci bi nak tekkou Aladji Magnaye bu mo mën fa noppal kon nak ci bi ñu jëm nak señ Cheikh dekk bu am solo la nak moy capitalu Andalousie raison bi boko xolé yépp fi moy capital
17: fele
16: moy capital bi mo dekk mu nekk bu nekk sud Espagne nekk dekk bu am solo ci walu ada waye am quartier bu am solo bu am tarikh buñ tuddé Triana muy dekk bu nga xamanteni ni julli di ñoko momone mom ay monument am monument bi am solo wala mu am ay preuve bu am solo dañ ci jël fu melni Alcassar muy preuve bu am solo bu nga xamanteni ni julli di dañ fa nekkon dynastie bi nga xamanteni ni moy dynastie nar ya fa nekkon don Al-Muhad lañ leen don wo Al-Muhad ñom ñoko sancion muy dynastie bi nga xamanteni ni def nañ fa liggey bu am solo yoron fa ay preuve yu kawé yu nga xamanteni ni yenn 18e siècle sax lañ koy fétalé amna sax ben cathédrale bu am solo cathédrale gothique bu Séville nga xamanteni ni fofu sax lañ wax né fa lañ denc Christophe Colomb bi nga xamanteni ni mo ñëwon ci les rois catholiques fi en Espagne ñu timbalé ko ci comme mu né dafa découvrir Amérique té découvrir ñu dara ndax fekk na wa Amérique nek fa
17: histoire bi lañ la wa Italie ñu koy rewandiké wa non te vie de comme beauté
16: d'aller ay dessam mom mi ngi fi ci Séville ni ñu waxé ci cathédrale gothique bobu mala wax nga xamanteni ni juma la ju nga xamanteni mom lañ woy la Giralda bobu amna ben minaret bu mag bu nga xamanteni ni dañ ko soppi église dañ ko transformer def ko église kon mu nek
17: rek soral ba nga balé
16: lor banko waye église lañ ko def man mu wone ne liñu waxat rek ñi ngi ci Andalousie wax nañ ko ay yoon 1492 lañ gënne julli di balu mel nonu mëna am kon nak ñi ngi jëm ci dëkk bu am solo Séville nak bokay xayma ci population wala ci doomu adama yu fay dund ci 2025 nga xamne mom lañ xayma won dañuy wax lu tollu ci 689423 ay nit yu fay dund actuellement
17: donc
16: ko bari lol waye capital bu am solo parce que moy juromelu capital ci Espagne juromel bi wa mom bo jele Madrid dina Madrid la nek Barcelone Valencia ak Saragossa Séville bi moy ñow wa tollu ci ay kilomètre yu tollu ci 141 km yu tek carré kilomètre carré ci yatu wayam am lu tollu ci 46 mairie nga xamné ñoko ëmb xamna liñ ci indi war rek lolu population 2025 la la joxone
17: c'est quoi
16: wa mais mu melne groupe la dal bu am solo groupe bu
17: jallo ko geej gi jamm fo ci
16: wa am nañ touti geej xam nga toujours Andalousie la Andalousie xam nga lepp dafa law ci
17: geej gi wala ndeysa
16: wa mu nek groupe bi nga xamanteni ni tourisme amna fi dole lol fi la nit ñi di nek dina ci tourisme ba légui bo xisse fiñ juré lepp rek tourisme da ko ëmbul
17: waaw
16: nak muy dox yu am solo yu nga xamanteni ni ci lañ nek
17: jërëjëf Babacar kon dig dajé rek inshallah ci benen dekk bu am solo kon pa faire du ngi né jëm Séville capitale Andalousie ni ko Babacar waxé tay ak suba inshallah fa la ñu nek bu ñu fa joggé doga dem fele ci la porte baw a fasiyone anda gien rek ak lepp lo xamné ni dafa roussé fi ci Espagne ci tourne nga xamné Serigne Mamour l'infatigable min koy dox ngir lan soñu ñi nga xamné ño fi nekkal l'islam nekkal fi Serigne Touba nekkal fi Sénégal ñu xam seen bopp xam fu ñu taxaw ba li ñuy liggéey mëna am solo te bokk na ci li nga xam ne l'islam ñàkkoon na ko ñu fexe ba dabaatal ko te mooy barab yi nga xam ne ñu ngi koy sàggu di ko moomale l'islam te it fii ñu nekk di Andalousie l'islam daf fi juróom ñetti téeméeri at
14: kon sa bokum tane be cheikh amar ak babakar tiakh da nek ci yonu sevi inal sevia radio universite chamad bamba
4: sant ko gërem ko mom serigne cheikh amar ci joko gogi mu don joko ak pape ser loli nak muy ci tourne serigne mamour mbacke muxtada bi mi amal la jamono ji inshallah rabbi nonu ñuko doré etape bu mu ci tole rek bu sobe serigne borom nonu lañ leen ko fasiyene dektele su ko defé inshallah dara du len ci umpu pape ser momi mu don jokol sax lañuy dessal mo ñu jangal li ci yene kay ñu andando tewlu ko
3: UKB FM
0: li ci yene kay yi
3: pape ser mbay
18: bi sibilo site quotidien yene kay ma ngi ñu fatali ñaar fuk ak ñenti at yu batalo jola su xon su na tangoy xey duñu xibar ne kay njabot yi nga xamé ko seen ay mbokk dess nañu ci nenn duñu ko massa gaaw faté moko bir mi nga xamé ko dundon nako seen xol yene kay bi xey di fessel ay natalu ñi nga xamé kon lor won ci bir mi enquête quotidien yene kay ma nga ci ubit ak l'école bi 2026-2027 mi su na tangoy ne amna ñaar fuk ak juroom ñaar ay ndigal yu yes yo xamé kon mi ngi baw ci timani jorign ji jëme ci yoro walu ko njang mi su na tangoy li nak al aminu lo beug na ñu matale ko le soleil quotidien yene kay ma nga ci batalo jora suuf ga ñaar fuk ak ñente la du ñu koy fateliko yene kay bi ne ñaar fuk juroom ben fan ci wéru satun mbar la won yene kay bi ne lu dison gan ci xol yi ba fi mu tol ni nak fatte ko mom jamono ji ken munu ko memorial bu sikki cior ba yene kay bi ne ak teller go xamne kon gis nañu ko ci dund go xamne kon ñu ci bari seen bakkan desana ci mbir mu mel l'info quotidien yene kay ma nga ci jola ak goor bi nga xamne kon ba fi mu tol ni wuni wat na sunna ngoy ne walu ko justice e pa ba don bato ba nga xamne kon ma nga ci bir ndoxon koy genné jirim yi nga xamne kon dara ak sen ay wëjur déssone nañu ci bilan ba yene kay bi ne metti na lol ci xol ñi nga xamne kon sen ay mbokk déssone nañu ci bir geej gogelé yene kay bi xey del su waté lu jëm ci walu karangi ci dëkk bu sel bi di Touba sunna tangoy di ñu xamal ne xalis général des mourid yo xane digal ngir lu jëm ci walu ko course sérète yi nga xamne ko moy sérète mbame fas yi ñu dakal ko yene kay bi del su waté cadre yi serigne basirou mbacké mom serigne abdou khadir yëkëti nako ci scoop ma nga ci sartu mbar wéru kankuran ak jëmba dong yene kay bi ne mande yi nga fim tol ni ñi nga wone deggantane seen walu tiada rawati na ci dibe di ci mbour dakar point ce quotidien ma nga ci armée sénégalaise rawat nak ci digëte fi ak 2035 sem gah bi chef d'état major général des armées omar wad yene kay bi ne ma ngay xal yoon nga xamne ko jëm ni ci walu tagetu gi l'évidence quotidien yene kay ñaar fuk ñentel yu le jola sunna tangoy ne gomba wooni gi nga xamne ko defaat nako ci légui de ba légui ñang ko ci gis yene kay bi xey fessel na talu pa galga ak jofé jafé dundon nañu ko ci walfu quotidien yene kay ma nga ci rop lan gi xamne kon mom modi air sénégal dakar paris dakar yene kay bi ni danaka stuart yépp ak ñi di hôtel ci ñom ñépp waccé na lo leen yene kay bi ni ay tuma yo xamne kon def nañu ko seen kaw les eco quotidien ñom ñanga ci ñaawteuf yo xamne kon tax na yoon tek ci loxo sunna tanguy xey di ci lim ñen yo xamne mbir mi ñing leen ci tuddu rawati nak ci walu ka taxaway bi lu jëm ci walu ka yenen taxaway yu réew mi quotidien ma nga ci ubité l'école bi 2026-2027 na tangoy ne elimani jorn ji kay joxena sa ñaar fuk juroom ñaar ci ay ndekkari non directive yo xamne kon jox nako gouvernement bi lam bëgg rek moy jang bi ubité gi jaar yo juroom ñett fan ci octobre bi ay école wara ubi sunna tangoy xey diko xibaat le point info ma nga ci mamadou sar don ndaw lo xamne kon ma nga ci walum tagget yaram bi citoyenneté waye tam nekkal fi jëm ci askan wi rawati na cruise bi nga xamne kon ma nga ci yene kay bi xey di jëf fessel ab natal eliminatoire kan 2027 yene kay bi ne patrick viera ap nul le doré sunna tangoy ne kay danaka mbettel deug la na am ci karamu ñi ñu woyle Mombas bo Mozambique sunna tangoy ne ben la ci def l'observateur quotidien yene kay ma nga ci enquête bi nga xamne kon jëm ni ci brigade de recherche bu fédère bu ba yene kay bi xey di ci lañ bet lu jëm ci walu keur reug reug mi nga xamne kon daanu na lan moko daanel fuñu jaar ba daame ko yene kay bi xey def ci ab geste bu yaatu libération quotidien yene kay ma nga ci tribunal bu pikine gédjo way ñentelu ko cabinet d'instruction ba fi am kon mom modi roxwi ak lu jëm ci taxway bu japp nañu ko yene kay bi ne kay lañ bet go xamne kon tak reene ñu ko ci lañ bet ci lu soxal walu internet bi ak jëfë ñu xamne kon ñu ko ci rendal sunna tangay vox populi quotidien ñanga ci groupe J bu éliminatoire coupe d'Afrique des Nations Mozambique Sénégal ben lañ def yene kay bi ne Viera ap nil la tambalé sunna tangay xey de soit lu jëm ci walu jongonté ba direct news quotidien yene kay papto bi gay mi nga xamne nak digë won nako jëfë nako sunna tangay direct news ne kay waxana al khamis da dog dogu courant di dak yene kay bi nak dara di amna ko boba ak légui yene kay bi del soit lu jëm ci walu taxaway ba ak lunen lañ ci def tribune quotidien yene kay ma nga ci mbirum reug reug yene kay bi ne amna benn saltigue bo xamne kon tek nañ ko ci loxo benn promoteur bo xamne kon tawna sunna tagway xey del soit ci ciow li nga xamne kon mo top mbirum lamb mi tek nañ ko loxo serigne basirou mbake mom serigne abdou khadr yene kay bi batay di tribune ma nga xey du no xibar kaddu yekati nako denkan lu joxe nako ñi xam ko ñom ñu di kilifa nguur ngir ñu taxaw ci rawati na lu jëm ci course sarene yi nga xamne koy ñu koy nenu ci dekk bu sel bi bu baax yene kay bi ne serigne bi dafa bëgg lolé tak en relève quotidien yene kay marissa aslam baye aslam aslam yene kay bi abdourahman dabo mom nak doguna lu jëm ci walu ko senegal le bëgg rek ngir al tabax ñu gën ko mëna jappandal way tam dekk way mëna rek jappal ci askano yene kay bi batay ñinga ci match ni lu senegal mozambique ba ci sel natal nicolas jackson ak taxaway bu def nañu ko ci l'indépendant quotidien yene kay dogal yu gouvernement bi jël nako ci ubité l'école bi yene kay bi xey batay di sédel soir di ci léral lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci le peuple quotidien yene kay ma nga ci jappalé ke candidature Macky Sall ci mbotay xet ga yene kay bi ne jomay kay danaka fi mu toll ni wala na deug tan ap taxawayam ci candidature Macky Sall sur a quotidien yene kay linger gi nga xamné nak yene kay bi ne ak xaru go xamné ko gisat nako fa sunna tangoy ni li ke danaka dafa mel lu doon aw xewtu ci gox wa sunna tangoy de soir ci xibaar ak na mu ci tuddé la dépêche quotidien yene kay ubité l'école bi li gëna yittel Mustapha Girassé taxaw ba yene kay bi xey dañu ko ci xibaar leneen lo xamné ko sunna tangoy ñinga ci juroom ñett fukki hectare yu ndeng leer ya jamono ji nga xamné te ñu ngi jëm ci walu ko production ba mbay ma ak nañ ci taxaw yene kay bi ne safara bi nga xamné kon mo ci am le quotidien yene kay ñettel session extraordinaire bu assemblée nationale do sunna tangoy ne mëna wax ni gité ngass ko ci digënté nguur gi ak ñi di wa assemblée nationale ma ngay gënd di wé gouvernement ba dakk na mbolé proposition de loi bo xamné ko dañ ko ci yene kay bi ne pèlerinière ba japp nañu ko ci ay bës gi nga xamné kon mom lañuy sétu yene kay bi ne li bo sagu dur ci deugantane la nara édi ci biir le verdict quotidien yene kay ma nga ci tribune bu mbotay xet ga président basir jomay jaxar fay ma ngay taxaw jamm ji way tam ak yele fois palestine suba tel quotidien yene kay lu toll ci ñaari gune juroomi téméré classe juroom fukk ci ay cadre de copoté yene kay bi ne li bok na ci chantier yi nga xamné kon gën nañ ko baye xel ci ubité ak l'école bi sunu na tangoy record ñom ñanga ci coupe d'afrique bi éliminatoire ba kan 2027 senegal mozambique yene kay bi ne ben lo ndef sunu na tangoy ne match nul bo xamné kon danaka gatché deugentane le jural senegal mbokk yene kay ngo di dilek insha
3: UKB FM
0: li ci yene kay yi
3: parce ambay
0: UKB FM xibari
18: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
4: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi loli moy li tax xibaari guddi gi ñu def ak fatali ci li ci gënon fess
0: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: bokon na li ci gënon fess ci xibaari guddi gi ñu leen ko daan faram faciel del ci nañ ci lu ya ci discours bi serigne Bassirou Mbake mom serigne Abdou Khadir mu yor kaddu Khalife General des Mourides don def demb loli nak mu lal poñu ci bare bare lu ci demni nak li la di sharat yi nga xamni saasuna rek mi ngi ci soñe mu ne nak jot da sekk kilifa yi taxaw ci nak mu ko don def ci teway gi la di sous préfet arrondissement bu ndam ak kilifa yi yor walu karange gi ya tewlu ngeen ko kaddu yi mu yëkëti mom serigne bi yëta del ci leneen lu mi ngi koy sakku jëmele ko ci manam foss yi faral di nemeku ci dëkk bi loli nak mu ne foss mbedd yi yi ñi ni faral di nemeku faaw rek ñu jël ci ay matukaay ndax ay lorange rek lay jur te itam mengo wut ak dëkk bi tewlu ngeen ko ci xibaar bi déclaration bobu mu def di Khalife General wala bok porte-parole du Khalife General des Mourides loli nak askan wi joxe nañ ci seen gis gis ñi ci bare bare nak lu jaar la ñu jël ci ay matukaay jëmele ko ci sérét yi ak ni ñu doxale ci dëkk bi waye tam budé lu jëm ci walu force yi tam ñu jëto jokkol ñu xam nañ nañu faaw rek ñu jël ci ay matukaay téwlu ngeen leen ci xibaar yi ay jangal yu ñu ci def le di papa sec di corde la route del ci na ci ne loli nak mom yagoon na mu ci bay waram and ko ak li di sérét yi ngir ñu doxali rek ñu doxale ko waye li rek bu ñëwé day gëna yombal seenu liggéey téwlu ngeen ko ci xibaar yi alxames bu na ñuy faral di nemeku fi la ci Touba jigeen ñi ci bare bare ñuy takku di balé loli nak waral fi la di soxna mam jaara sek def ci ab geussu ci yene ju am nañ ko dëkk bi ak cettal geek way yene ci rek ay jafé jafé yo xamna jëmbul xeyna yene sa dañ koy jankontel ci ay bagage yu dañ koy faral di jëfëndiko loli lepp suñu stagiaire bi soxna mam jaara sek def na ci ab geussu tewlu ngeen ko ci xibaar yi dem nañu fofé ci réfan crédit maire ba di ci bul ci onok né demul ëlëk tay demul tay demul ëlëk ci parti bi di parti kiray gi jitum rew mu jité néna amadou ba momo andalon nak mom lay andal té nak la nek yéné moy mu fal ko ëlëk mu nek jitum rew télu ngeen ko ci xibaar yi mbokk yi li toftal nañ ci xibaar yi bitim rew cheikh seigne cheikh amar don na jokko ak li papa ser mbay dektalat nañ leen ko fofé ci bitim rew ci tourneup serigne mamour mbacké mom serigne mouhtada tejé nañ ko ak li ci yene kay muy patch gi te xibaar ñu andon ci ak Pap Sahr sante leen gëreem leen di sante Baylat Sall ñi ñu newalon ci machine bi Mohamed Mustapha Ndiaye mo newon ci kaddu gi inshallah rabbi redaction bi di leen jox rendez-vous suba ci 14 wala bok altiné ci 14h30 buñu jullé ci soir bonof bi ngeen ci fassiyene and ak Pap Sahr budé manet inshallah rabbi altiné buñu jullé ci mis bonof ñu fassiyene ci andat way leen di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba suma juggé programme bi day wéyindi Baylat Sall dana ko tambali wat ak Dialibatul Maraxib gi ñu yëkëté ñu franc jamm jërëngën jëm

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
1: Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Basayir sa di badim julle janu maaj na ngeen deglu ma deloti benta abdaaj basayir sa di badim julle janu maaj damay wal bati mbollem way li sodan ba fem yep di badim bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jom ni ko tubal malaaka day gañ tanda ki mandal nu dem ba tuba haral jebulu mo gën torax su boba ko anda ki mandal la neex laaj serign be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serign tuba te yonem di sa wammat nga jublu tuba ila barikum ya unasu tubo wakono ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin nilin kota fer hawa jawhara husnin mamay koti emir kusetal ngeramam de lula neex laaj dangay safu di cebuy nalo poj baaj kile jar joxe say yef ba def yo fay neen adunya ak li ci biram duté magay ben kile jar fa sa dunya te jëm ci ofara te sa kuy ngeeramam ndax ngalax bu sara kile jar diko way moy khadim adnan jama bi jewalam mo salang lu ba jaan abul fadil wa haqqan khadim wa sasibtu habibi wa nalaje setu balla bala wax ndegam xamoo daam yaaram ut sangi bakke sanguk serign daam ci qub keur maharam moy digal bamiras ñettew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaam la gattun ci gitti wa faas teraw yaaram faas ak li jale muku naas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du sen mappando du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñam bas ba ngeen xam ni serign bamba la di ram bas serign be jara way mbacke mo yayo tas dama yak ci saharam te la jumay pas serign be gan ro mustafa ba ci mool jede khul wangulan setakul badim jor se gayu tinya gatay na muy jatteng mar te batam dani jollet bati mi lah yar reyul tuti wolon gattulan badim duñ bu dare du ko kekul dada sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu nday jor dada muru di yor yetti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu nday jor sumuray banamel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani fecit baful jaawu mul yaram wa ngara tax melni jani ngolol te leeruk yaramam taxna ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day li roog magum weer te nuruk bakanam day li roog goros naar geutam ya gëna lamsal du roog du geeso borom keer solo won dawul dox di riiso serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay peer bu da wax di ko ndankal te baax ba day riir melaw tank yereen kul la sul beful nooj saxom jappata xon lah yalah ba se wuuj te jeegom ye du jeggeeti yoonu jakkam ca tempam mala xalaate yoonu lislaam walam yansahu masyan jaar di tuuba walan yablughatulan jibalal eba telebul barulan mom darul khanaati ay telamagn watakulkum wakal dalay de leho nuru jalalin yuri jalala leho nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wareewi soldat ci kun lay telephone xel maraw na de pes xolam ba gëna leer lampu buñ jabal mes su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekkul di binit bo ma ngay yeri mol su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekkul di binit bo ma ngay yeri mol su geut yey ne la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war jaysum te layla du ko te dem ci bey di wam cha pass yon ya ñu sakal rijal ya lay nan laqad habbam ya har rijal ayba kama mas sharaban azal ayba borom tar bi le semal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko sar furqan te semal na nya daway arab te dayman te jaaxal na nya daway hajam ci sodan te yaram ya fi daway ngeneeli hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawreetu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud sa geejuk hikamit rawna geeji luqman sa waxtaanu hadithi tawal na numan khasaib yi nga talif mane su ko mol hajaib yi nga feñal mane su ko jel sa tere khasidaay ngoti lawhi mahfuz borom kun di la gaggan ci mbakke ya fess ci mul ko malakoot ngay fanana majjal malaakai jabarut wër la parti sabbal khawarif ya fi yonnan ya da khareba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizat rasul oy saxeti harba khana yow dambake te nuru bakanam day niro goros nar geutam ya gëna lamsal du rob du geeso borom ker solo won dawul dox diri so serin bamba du geeso batam la da xol di jël ela jumay pass serin be kan ro mustafa ba ci mul te de xul wangulan settakul badim jor sa gayu tiñe gattay na muy jottek mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyul tuti wolon gattulon bari duñ bu daare du ko kekul da da sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla da da muru ju yor yatti kala yoy jor rawan ya nga ko da fi te walu nday jor dada muru di yor yetti kala la ya mona ya mona ki te wa la walan di la ya di saflari urus mo ka jega ay ba te khesul bani pecit baful diaw mul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leru yaram am tax na ci ri xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer tab khar kanamam day ni ro magum wer kenu ro kanam day ni ro na gëtam ya gëna lamsal du rob du geeso borom ker solo won dawul dox diri so serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jeggay per bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yereng kul la sul beful noj saxom jappata xon lah yalah basew wuy te jeegom yedu jeggeeti yoonu jakkam ca tempam mala khalaati yoonu islam walam yansahu masyan jar de tuba walan yablughatu lan jibal leba te lebul barulan mom darul khanaati ay te lamagn watakulkum wakhal dalay de leho nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wareewi soldat ci kun lay telephone xel maraw na de bes xolam ba gëna leer lampu buñ jabal mes su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mol su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war jay zoom te layla du ko te dem ci bey di wam ca pass yong ya ñu sakal rijal ya lay nan laqad habba miyah ar-rijal wayba kama masfa sharaban hazal hayba borom tar bi le semal nasaru bergan tabaraka ma jangal ko tar furqan te semal na nya da way arab te dayman te jaxal na nya da way hajam ci sodan te yaram ya fi da way ngene li hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahasan bu tawretu ñewaton nga melni Musa bu injilu ñewaton nga barbi Isa sabora di nga lambo ba melni Daud te furqan nga yesal ba fardi Mahmud se geejuk hikamet raw na geeji Luqman sa waxtanu hadisi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mane su ko mol hajaib yi nga feñal mane su ko jel se tere khasidaay mo di lawhi mahfuz borom kun di la gaggan te mbakke ya fess te mul ko malakoot ngay fanana majjal malaakai jabarut wër la far di sabbal khawaare ya fi yonen ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizat rasul oy sa xeti xarba khana yow dambake gene fula ba la yonen note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da pusu musa te way de ya nga degal te won na isa de ko tibli sa lor wi tobal ko busra muta gog lori dunya kasa ka ukhra la nohin ya be galam ga bulku mafon la sa way de fi talif ci bulku mafon la yonus note geejam ba jeen wa sabbal la sa way note gal wa ngi yap ko ci gal la ibrahim def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatu ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sambu bitam ne ala ci ñu wara magal la say gonay tok makamam ji la ngay sa dambutel peñ karamayti jane sa ban wi ngay xeñ makamam ji la ne sa dambutel peñ karamayti jane sa ban wi ngay xeñ karamati junayde ci mboti tay koor ci sa graw nga ko lambo te taf ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeneli sudan tuhar nagn ko ci wa mbake bamba ya dan faral khatmu saway wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nagn ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulin ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha julil nak ci rasulin ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa midtaw ba ngeen xamni ji wuren bi ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa midtaw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serigne benu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu sembaata melli turam waanga depo tarba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yaakar khalifam yam tanon ci yaw manaji wa ko len besem wat len ci xeti taqwa lo sabkuma alqurb nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul wara suboba wazirun wa himadul wara khutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wiije ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci sheikh ñeereem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero dama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu ma fasid yi xol yi lambo karamay desu harba ya ko rango mu jebal la marana mu len nga xamno yerey bamba nga rango mane pula ñaaj te batin bi nga lambo mane bu ko laaj ni len dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du ngeen am buray karim ibn karim fala yujara samim ibn samim fala yubara
2: sallallahu ta'ala
1: ku gam bamba na yeta te tak bu jigle wala ne kula ñaat kat mo la epp reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi bawan ba ñu ko nanga muridi di la ala yalla buñ soy
2: yalla bi
1: faraj ta bay do di islam khabar ko ko te to man sa sa ni
2: yo yaay
1: da ma ko ko ba ya raw
2: ila man
1: ko mo ta
2: ni abdul abdi ayni mo
1: ambi
2: Bismillahirrahmanirrahim.

te jebal la kurus yañ yoran di saw jam dila bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata nana nanu fi layla dila bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nanu fi layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'dama jaru fadail yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam ci xarba yahi ci xbam ba da xaray ba la ci fadilu mbacke xaraat ay ba ci xarba yahi ci xbam ba da xaray ba la ci fadilu mbacke xaraat ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar fuyo daatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu xana yaadi wurus mbaa dogiitu yaaquut ku deggon lima wax xam ni biriilee xóot wayas toyite àndak dibaara sew diis sa nday toggu sa bàyy fat mënee bulaa siis lawat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi te wa mat ndeyaadi jàccaar seneng maam ya sharif lañ gëné bulay maam sa bay jant sa nday wer marah bayay daam chameenum asan ak mom usaynu ngay meer selang lul manu malim li war ci say xeet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rax bula ñaawal amo kuñuy toñ hajaibi nga bok ak serigne touba bala feñ dañu fe jub batabbi touba nabur yokku sunu fan ba bun jogeeram tewam mat ñifi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serign baara mbacke mo ba lamin doomi lamin ndaw boromi xarba xawaarix yamu lambo sewal na doktor lu way wakku bu tafle nga wir ba def bur borom baati na koy xam la jël na diiwaan degum ba taxawayam ba doyna ki iman jire ji lay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay bala non tas di jema awdam serign bané ko togal muñal ba dem sam tabamba misalam du walli umbam ki ñuy saf safi domam bi xec ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la daam xetti li xeetam bi xeyri sun yaa kajoor ak bawal ak saalu mag jolof njaay na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngànnaay bi aw saafi kamaalin laqad taxallaa xanaw saafi siraarin laqad taxallaa bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon sëriñ baa nga mu nàmpal asal dañuy naaw ndogan ba pak buy fel sagul ba fal naw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saw ku deggon lima wax xam ni baara day naw muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer te day niro gu wer muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer te day niro gu wer ba bay bay bëgg dem geej la feñ ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam ña doon joy turam wi dogal nak mom xol murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba ya lay yor julé giti jam yere khawsu ya lay sol di rere diwan tanam bali jalam kuburul asrar afay tanam bali misalam kuburul asrar tawali bi mutalif la jël na dayman makhali wa jalam amala bismillahir rahmanir rahim
ci sahir ak batin malaj cerindam la day sere ba bayam ñewé temat maam ba wo ko ngota laj allu am cerindam cerindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda diya joje jabat hilay qus kero daan dani teqet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam baye jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serigne bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yooye fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy catallu xol ca dàq kaabuur ninaa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ninaa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waju ko ci san ci sa xol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waju ko ci san ci sa xol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko jissal mu giss la ko manate gisit du tax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mos la ko manate mosit du tax mu saf la serigne bi gaay ko amante ñak ko ko manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante xawle ko mote ñu deug mu farri joy ba bekki ko serigne bi wa keram ñane kon jereem seen xolee dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen warmaal te fonk leen def leen i nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookinaw le mbaakuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du lenn nit sëriñ bi xaa baax la bu yàlla feeñal amañu rookinaw le mbaakuy feeñal sëriñ bi doomam yi leneen leen jiital di leen si yaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cantoo ci xeyaas mu yees ko te moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doorawaan doo ji ne doomoo saaka serigne bi yow niroo la saaba yaaraw ne daa xool di janoo kahaaba serigne bi yow yaa jiitu gaay yi diiwaan yaaraw ne daa feeñali mbóot di baawaan serigne bi yaaraw gaaya daa fanaani arax di xuus ci dexi leer yay naani serigne bi jéggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xawsu yu sàcci xutbu serigne bi yow niroowu laak jiileeri fagooni roog chaa salimbaa ci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak arte ak tañ-tañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéeru mbird yow sa muxaddam du jubóo ki ardo sëriñ bi weesu nga mbiru ngilaaya xam-xam bu it raw na xam diraaya sëriñ bi yow ni roow laag waliyu fofoo ni roog ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo far na yaa nabiyaa sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yon nen saagati xol gis na ko dootu wan nen
serign bi mbir yaak melo yaak jikko mi ya day tax melo yonnan ba ak solo am ya serign bi muñ gaak nat yaak wakir lu ga day tax muñ ak yonnan ba ak cer leer lu ga serign bi wetal gam wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serign bi xer gaak tabe gaak jambar ga day tax tabe yonnan ba ak yaakar ja serign bi noy gaak kerta ga yermande je day sa xolof yonen ba ak yermande je serigne bi am ga da dug ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey ga raglu ga ak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak muñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadis je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day tax na yonen ba defam ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day tax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina fekkon na taal bay bëgg a faye fa sànn sëriñ bi moo bayaat la toola sunna ku ne di bay jaan di gën di sonn sëriñ bi moo tuxal bi daa ci réew mi ak aado yooy jeexil sosan ci réew mi sëriñ bi tax surga du faale ngonnal te xam ni dañ daa gonlu boole mbindal sëriñ bi tax kemil di jar ña ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kamil di jar ay temer te xamni deewul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci reewum so daan kuy wagn mba kuy walli njongi seeta.